0: annin adal kalakta sori
1: ngala masama yana ngala ala dai botun fantina da walzu daji jama'an Najeriya yi assalamu alaikum ngo kam gade
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da watukle andu manajin
2: jazara manajin gudu dike jiren da watukle
1: kliyas liya jazara da patukle
2: ya ina sanin alhamdulillah mu dufa mu sofa
1: ne na yawa
2: amma kuma ta manamin ana kan na notu ma kura kan kura ba ga nan gure za ku duwa ma kan sai sha kura ma sorin yo a shi ma dongo sa tira kana ratin yo misalo kuma ala manan kan la san zai fi un samin na la notu kure dai ga nan kujin zu sun ala cin no lo na tsoro na mar da ma aje faro kuma da hutu so da wanda ya fata garbe salarin hutu ruwa wanda amma a wala haya din na hutu
1: kam kam san zai ngawa ya da suruna
2: kuye suruna kuma kuye da kuma no tin lande ke hutu na la hutu dro amma mana zahir ma hutu ruwa din fata garbe la dan hutu ruwa din amma ta la ya kaji fanta guru to din misalin mu wanti Allah ismiya kuma ba konto a wuro gulmin tarafal mana zana dro a kare bari mai kulza a ulama zan ba tara ande kuma tara zana university tara kuma tara zana manyoro rasu masaran ka umma wala man fatala ya su biyo mana jin ba kure yar wala hatta futu na saran zara ma ba fatuna san bor mai kure mana jin na kun zane na sarar ma mana jin kuma saran dai bor mai ma ba fatuna li tari so le ni na ku computer waya goda do kasuwarin do ma soro do ni ro kurum sare kure kin mola ni ai so sare awan bu fatuna fato tala ya tala dinya tuma tala so ba fatun dio le ni ma kalu da marara ni dok mai Najeriya lan tunin ba ru kure shi ma gormon so sen awan ku kure kitikiji kuma ba
1: kuma ba wala
2: sa de kurman gongo urin sa na sa me wuri a ko zai rato mangana zaman da kurmai sanar ta mangana sai ma so ka wani rato kurmai sai me man da kunon go an dira gina ga inji ma so sa me wuri din a arin da arin kijiji ya ru kule tin an dai suna nan ne ruyana da awar ro kuma maran dole da sai wanda ya soro yayi ma bi ala mana mana da ma aje falaro sai ro gulle ne dai ro
1: kuma yo aje zara go na sha yak komtuna din shi sandi am gangaga sana da shi kuma notu ma dai mana zana da san ma son futu ya lalia to ndin sa mana zana nye kurum din gaidima
2: an gaidima amma au kan dukulle ne au jire ma jire da man jidu ji kan zala futu wandana
1: yo
2: nono masa burubula Allah wata bot fallin bai da tin wata bot fallin amma kannu gozain ma kannu bari gozain gulzain inji bari roben gulzain kure din amma inji da kaziya dan na arin bakwati goni ma university kar ngaro lezen a mo

0: Aden Zumabia.
1: Kunan da
0: Aonyo,
1: wata kanaman a wangala ta
0: Dimba. Dimba, a wani wasa ya kuto sa wanda kama mu dimi ya rabi, na mun san ma ka yi dimi na lamar da iko a wuri. Kuwan gawa wani dimi na dusoro a wuri dimi, jama'a rufe da jin yi rufe da. Ade, a kuma na ganji a rufe. Ni kuma bawon kura da dai ya magula an kuma run dan na sha mun gune su har da ina ji je sun ya burke
1: ade
0: bawon nan gai solai ba ga gai kin gane Allah ta ga kai fatu fatu ga nan ji ya le na ta mun
1: ade
0: ta kuma sha da yar bulan guba
1: ade ba
0: dala la ta kana na la awayan mun ji na ta ne an yi shirye sanna sai da bana fande ne
1: dala ba Usman da ji Allah a botro din madin
0: Ade,
1: ade, ala da ilaman da ya sa sa ade, ngala ala boto din walzu, laji she kurun zudun, awon gawa yadda kwaltiya, fu yadda tatu, masho ladro da ji sulu mazu suronin adalinsu, bayan su dina, go kam gadi, salamu alaikum.
0: Alaikum
1: salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Kiliyas lai,
1: ndumana ji? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah,
1: shetima bura mana jin gura wula
0: Naam au hayaro kuma kula ga jena ladan ko tudu kada san jena ai fu to da man je guluma da
1: dai
0: yada awabiya hu je ren gudo da man laga na lalan ko to mun yana madugur za fiya da
1: urza fiya da
0: urza fiya da
1: ai
0: urun fitao la kuma man je guluma kuma free kula kam tunan ne kuma guzuna
1: Ji
0: ruzu zo shin ko da zan ta fi da wuri tana. Ba ya kamzi.
1: Ade.
0: Ya yi gawa ne lan. Kure yarwa ila din. Kure wata o san gawa ramata ran shi mai rasa ma go mu dawo samun din dai. A kura san ku kura shi mai rasa ma ji tin. Ku su wona ya alo dam sa tande. Ba ba go yi fa kura kura wani dai. Mai na ma ji fa sunana na fi zu.
1: Kuro
0: bula wasar farasina, wato wasar farasina din. Yani hawa ya kalan jizu cin.
1: Kalkal.
0: Ama ku jam lamana sai inda yake.
1: Ade.
0: Ya aiwa zo, ku waye ran ga waye. Kura ruhu ne na ya.
1: Ade.
0: Inda bere sai ne laman jizu cin dai.
1: Jire.
0: Ama na kudu jam lan mi an ji fanni bar wallo ne. Ga waye ya.
1: Ga waye kuro.
0: Annan kaduro an gisari, an gisari an dai dare yara ne wallo da an fiye. Ama kura kura fa dollarin ku ne na.
1: Wato wato wato ngawo ngawo kirmai kulai da ton duna yin am adal tondu ganawo ayayin laliya sadana doyin da am dare de numsulwayin kullada
0: amma burin ala baras kun madal sanna
1: dire
0: tunda am adal gunya amma dare ne num adal sai race ro da tare kuma kuma kuna budget kra zai ya sura budget kra wala sakin sarai to wallan a je burin an to wannan zai a kuma da tare kuma min sala gunya ya so minare sura zai
1: ade
0: ni adu budget to ko
1: Million million yar ndiya ko zin yaro
0: ye million yar ndiya daga ma lekar gama jwa lekar gama jara gana ya sura sai ni jira kamar million yar ndiya
1: jira
0: na furaza konnu kabla ma sai ya kuna jina sakina na rufa ta furati
1: ade makuru not ma dai gultun shi na shadowin kuma zaman kirmai kuma shagari sai ruwa wumiya lokacin shi ma din felaya ku shi lamar len mare da nje da shi konne da so sam ma wumiya lokacin shi walde na shashi ma din ganai
0: ganade
1: dare dai gwamnati dare dai lamar shi ma ruwa dunon su kai dai su dai lar da fafajin dai kaziyar wallon
0: fafajin dai an gisa wallon ba butu gara guzuna dai
1: butu
0: kana su janna Gila ta mai ronan barum da ta mai ron.
1: Gila she tiwa bura da ji kuma boto jiri dimin lamara da taturo.
0: Lamara ne ya san an ji sama le zinare.
1: Mu
0: ba tun nan ka ta kuma sala kira yin usurin bar sai azurnin da.
1: Sai
0: zo kirme da sama le zinare. Ni ma dan bar ji sama ne ji.
1: Jire.
0: Kun dire wannan nan din jira yadi. Inda ni le sabke ni ma dan tun ne ni ma dan lugonye.
1: Kiran
0: alan da ci loron ne jira da farko ke ya ne jira gilajin. Ari ya barabara korafin kin tuzuna ne jira gilajin ba kulewan kin no.
1: Gila ushe kasadoro chatima bra daji she num adal da maroboto acido daji kaungawa yoruti ya zo marhutu ton dana doi daji gwamnati da redi lamar shi maduro duno suka yi ga wono wono go kam ga assalamu alaikum
2: wa alaikum
1: da tukle an duma najin
2: ta tukle
1: class le
2: sar sanda kida
1: kida alhamdulillah
2: wa sai ma yana nan gura da amburi
1: ngala yamina ushe kawo

0: Farin garin da walo na ma butu aduru a wai kuma kam tsara me waso me tilo na so ni sa do kamo indiya ya kai sai sarin na na la so
1: mmm
0: wala ala na ka so na indi kuru kam na fon da maso ni ma ala na ka so me wallahi kuma Allah ma na ina rifan da ke
1: ayya gila ala
0: so a walaye so ade ala na ka so ba su da man bufan kam ara ku so bufan kam tulu so Allah kurla fon da maso wallahi ba

0: Jere.
1: Awo ni wa de re de mu da de ya koro te amu san de ku bana de.
0: Ade. Ade. Amandu soro sadin ya kam laaro sadin baso kap.
1: Ko ja dur sadin beto de de. Na ma beto de dur sadin la engine di soro. Ato soro engine di kamu ya so engine di soro. Soren durim da awo durim ga yuli na nyore engine di soro. Amma fa soro wallahi ko ja fulfun todo durin zan go sha durin ya go zana wala na ka dau fulfun todo kurkuru burzu ta
0: ngila bukar goni taji botum ala fantina ro walzu taji awodo in sadin de kakal gai
1: fulfun mi daraja kama na tar man gila
0: a dai jire jire je ngila zoro ala bana sodo taji shi kurun zurun putudoi tatimza samtedu kakal gai kamdaron disadin kamdaro falsadin kuru adema a fasal baro sendiro gubsain kakal gai taji ala
2: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam duma najin
2: Suleiman bana masa ju arkini
0: gila bana masa
2: awudu notice development no long road to keep anu kangalle ma kuma solar street tarille ya lerin muradin yana
0: lendun da so
2: le shuari kini ni ni kuma maranta selin merin gozu kapu ko zare ro sare nare kurungawa ambe IDC company kuma industrial development commission yare kace ka tiyar nga so kin musku ruwanye ya dena gawo da gaga yana dai tattiye
0: ngla
2: lokto ana dia pa ve no lo na dia pa na ve le ya sei u wa lo bia yeu yeu se ki an dia pa na zana ala da ler du borne ren le wa kamil ci ala ka fer gomnati ngla ya so pa na
0: amin u she ka sa dro da ji nye bana masa da ji not iso longoro tuna da ji sandiro konnu landrike konnu do yin shi kuma so la ya da sandiro sadu na shanguron za shiware kinin dimi
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Da watukle andu manajin?
3: Ye asule Umar Kana Premier.
0: Ngila Kana.
3: Kana ngoro Premier, wokil karampara de kuntu.
0: Ngila zoro Kana.
3: Lamar konne ma kama bana shuwari kinin di me manajin na rutra ko man zango a wajin na di. Lar da Allah ya ala kaman da tala de ro kurum du sola ta tudu ya. Lar da Allah. Kana mana konnin kuji pangono edu yan zaro kuyi.
0: Eh
3: so kinare ando konnu shimar ma sa sayya tandina ku di gaba daya fato president ya fato gwamnati ya gaba daya sola fatuna kai rawa ma konnu dole ne wannan yemano sanakkara adigi ma kurkuwa ya kawo konne tulodero kaza yi kawai da konne trinium kaza ta sani na da sola gaba daya nirbi ruwa sakiya ya canji gabcin amma kadin bawo da za ministry konne ro kun gana minister konne yaro kamuga sai ya biya ade yi salaja sa bare su ta wanta budget da rekon noro kana sai
0: faida ba
3: sai kuwa kutu kin indi mi yare kila kama na mushe na mushe na mushe am tsoro kala din mana zan na ru mana na mushe er mama na kamar aki dio am tsoro mana ne sa a wayin duniya kuma ro fato ro am haya fato kam ya ke dio waro gaga ya yi kwa ya fani sai sa am complain ka din ka dan dai sai wayan da bakka ya gaga in basa kuma wani kan da fi banda ango kin dai mai sai adi nan karro a wani an je kan mahalla dan karro kuma ngwe na mushari samme sango sai yake sauri na gade ni go chauro amma gone gwamnati su na gone samme da manin adal samme da ma am gere go tala an dai ma sadin ba
0: tala mai sadin
3: adi nan karro yo awari a yandar da angela ji
0: ala sa
3: gone yidi yo yidi a gone samme da ma sairo ungana da ya sadiya samme
0: ade samme ma nya kuna sadin
3: yo sam pirma kunna da yan sadin dikka ma awo shima da tawakke yan tawakke ke giro mana yin bawo kan go buyi ni na mun shere am sam tuma din dira su satara man din bi na guzana yo awari ande kelan de ma ngoya ande de ma kam gela gi biya ani na karo yo ayai ne ni gi yum nya kuru sam me na biya ye maranin sam nan bare ayai me nya de awu gare kuma ni kam da kadar ne shi ma gwamnati ro kalan ya ai jare su bi
0: kaziya
3: yo lardir kuma maro futu gulle na ide to ka faransa yi walau korea yi ga lardi allo goza sauro ma lardi harin gilajin bari
0: kana
3: kun ne ade dala du pandan ni a kaderi duk samo ni ro sararo e kamza ni tala me ni tala hom par ni a ya bundu unta sani adi gi na jere aro saudi alar da angala jin bare kire wan kino
0: jire gila kana daji ushe kasazuro daji kana lamar shi mar zoro katab duna marada zina daji tala enum zalum sidin su bayan sidina assalamu alaikum
4: wa alaikum salam ba su neman alaka wunjo
0: kiliya su le nduma na jin
4: kuma zanna gubiyo fanfan
0: zanna gubiyo ushe gauro
4: are yaro auren dawa ta kiliya gubiyo mana
0: ingila zoro
4: are mana kya kila independent din da yana la le kusa kira kana la kin kuma kila dan alara yana da alalar dan da yan guwa kan guwa
0: amin zanna gubiyo
4: ai foto foto ton dina inde nda foto ton dina ne foto ton dina na sakadala kuma na kan je gun na je ton dina awala ande shiro research technology na sarangu zende awala sa su zende afrika ngama na anyaro ishe ku yana ba ai na kara gulle me na kai resources din
0: ko
4: su gili kuma ai tandi mira ta ya bangi mina a ta ya banki a su sulum kare mina a su kare kin university ngu a are a secondary school ngu an sa wutin ai wuti ngu a kuma dun dai wutin a dai fare halalar jayala sai are kuma ngu an dai ngu misalo ne jarare 1958 land kuma ke wanda France country ko san ngu ai ma wala resource sai ne jiri kuma bala shi na kura kula la attendance a wala sun da sama sai na ba na are kuma ngu ko tin sa da konga bara da sai zair sa Mozambique har Malawi da Central Africa gana ne a kuma wala tarana so mota kura kura ba so ana na kuma rumin Najeriya da mota kura kura da mota su zuna so na ga yadda kake ne kuma misali kulgon ya futu kalama ga ne tara bala Allah ne ba su sai tanda ana la nara do ta ta ta sai na ba da ba har da mata yayi nara do tin dipin di school health school of agriculture college of agriculture san ma so nara da dipin dipin di ta ta so ne har mun gona ku da san ma so sai
0: and ya odo goyina are awoya ku fella yak goyina are fella do yin ta talaye ga kiji panjin so ladde zai aha na halamar lalmar area na sha jeya na sha koniya
4: aha are sama ka furiro wala na ka education so na ka security so are sama mero na are dala
0: awu
4: ti dangala jin dia gidi kuma lan so aja so do shiro to ka sauru kirme da isa sayan ta ire gura gran saudiya sauru hu aja ingina ga a hu baran bi salama na ingina ga IT dangala ojiri kure ne ke botor ke de
0: aun
4: je IT dangala ne IT dangala ron ma kula arkin ta ara su da Najeriya da san mangala ji
0: jire
4: so ana kallar jira ala koreo lar da karu ne rai kyo ai mangala jin ba so bi je ari su san jide
0: ko
4: amara ngura de ne ise ngura de fa mari ba ya fa sari ya da har ke da rewa guna ne ya da har mutare guna ne man furon ngura ya san falta ba ko ta me ba da sai ya da guna ti ngura yana kimara ma anda wuta anda ko to miya mari ngo so kuma jiri kwalta sa kala sa andoro so wuri amura din da so sa ade
0: don
4: ka lo din da ne da na har ya den go bangulo ma gana re har zabar ma re har usman kalanga ina har ya re ko shebe tu kwalta de na
0: andoro
4: so ra
0: ngila
4: kuma ki no le da ampo
0: ngila bu she kasa dro lokto duma lezina daji zanna gubiyo boti sidina daji ala botun zu krintinar walzu ala fantinaro walza daji harami kirtaso lokti halnzu sunna da yasaka daji nalan barskram kutum gulle da kasarnin sa usku kalkal sitya hawralar da sadi nan dia credit daji klewan kirno assalamu alaikum.

0: ngila harami krentu so kruma sa usku re time ti pala nandiro kla haurai da kudin
1: Bareurin ye mamre sandiye lembin za fanui kala kalkallok tu alla malim shaye sandiyo hangal za ta badi zanayen. Adi ma gwamnati lar Nigeria she kitaw fallin faida te ma ada stuluna sana sadu indin findi luko arakini sta sadu indin findi luko uskun na gumzanayen. Kilele do ne kirmai kala lar Nigeria sundina ya safira kuluko arakini adi kilalan hawara kudin tanasmar abishi yim gultina ma au bi kirmai kala fondo adi njemiso yinu za ya sandiyen. Ade makuru majalis to ne lard Nigeria ya ade makuru surahwar randiya langawa fani alamin foundation ne she bana sunna kishana ro na sha karare ne sanya kindo te yandre da jiran mu hawara kran ne dui alaman na sandi fiwe de maranci ro kalatitukna
0: ngila harabi krentso ade kla haurai krenu redon da rasulal mita biskunos kuno da uwa ci sawan ci da izina laji alien da jarami krentso lotu adika kallin nandiro press kram taman karya kasuye ishin kliwan krenu

0: muko falare na yaranya kiye nyero prime mshiye kande na yaranya muko achari yarendi pallo lo na ma nyanya muko achari
1: ngila
0: muko nya kiye nya yarendi yo kuruman awo suno de nyero a si sente de nyero ndao sa kinma a suno nyero tabla ndao sa kya shiye na yaranya yo da kuruman a lamina kazumu japtuma be sai kazumu nyero yim tuljin ma a shi kuma ra gama ja yange a tulzu guga ja ne ra yaryaku tulzu guga ja
2: kuludo
0: kuluwal kuludo shi tulon zan lang gama nyaro tulzu guga ja yaryaku
2: she kuluru zun ma yaryaku
0: kuluru zun ma yaryaku
2: yange za gama je za ma yaru ma leji rai
0: yar araka
2: yar araka
0: yar araka kuluwa gama ja yange a killatar tulza guga da yar araka
2: yar araka
0: a da yo amma ngai a kullum don yar miro guga zain ma a kulurin nyan shun a yange a gama ja da nyan shun kuluwa gama ja yange yar ya tsaro nyaro a guga zain killata ma
2: ngala
0: yo kuruman a ba na wan zaman dai shiyai sabon nambalan a yi mugira na rolon ma a kala da an ji ba yara kamtina ma shiyai gwanin kala kamtura ya da miya yar ya kira yaro kamtin
2: ji bada
0: yaro kamtin
2: ji bada yar ya ko
0: a ba ba na wanza mai diya
2: ji amma
0: karun zu ban na ta ma diya
2: karun zu za ta
0: ya karun zu za ta ji bada yaro kamtin a wa ta kan Barcelona su din da su kai yin ta bollin jo ma karun zu za ta le ne na yaro kala mai angal gada ne a duwa dinin karon su zata ma
2: kam ni kam ba sa yayi
0: shi da kam ba su donai su ba na wanzan wani
2: ayo ni su ma kalam kum jin da kam ba sa yayi ma da shi
0: a wore kam ma dire ki har da su gile ko ma kala ri yin ba ta ji ko ma range le yin ba wala ja kala ri wuro a duwa din
2: gila
0: shawara kum jin ba
2: gila
0: yo a da kuma a wanda zawan dai bai zawan dai kamar shi konyar ma da kamar ne rosu klasa sai din ma naira tufal
2: yawa
0: amma ngai sun su adama shi da naira yar huro ne rosu zan
2: ayo
0: kuma tara shi shi ne ro a
2: ta ne ro da yar india yar ya kar ba
0: a kai ba kuwa
2: kuma ba ro wal zana
0: yar india ya kar ba a da kuma yar uwa da ne rosu zan
2: kana zan yar uwa kuma
0: su klasa ade yo kuru kazumun da kuma shi a kazumu ka ande ga ngai andero telai surutin ma alma au kurana kazumu ya zubi so ba ngai batun zanga ya ma naira du kon ta du fal yaru yor hun ta ya andera da ne kun era du din yarun na la du ya ka fa mai
2: ade
0: amma zubi ara wallan ma du u ade kuma ji ande ka ande da ade amma ya la andera ka ce zu
2: amin ade
0: tam tam don ne kaya india ne kuma re ro nyaro wushe wushe go na amma maman mustafa ro
2: da ne wushe kasadro da ji masa engineer wushe ne ngala maro da ji harami karantu so ade umar habib shi ya ndiro taman a wagare a kadai kina dai kam gare ga kawo doctor legend ro
3: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da tukli andu gawo
3: Lillahi alhamdulillah wa sunni babu ne kitiya manaji
2: babu ne kitiya wuce gauro
3: are faro san taun kare aka su yala ne rasu ke zo
2: amin babu no
3: na zandin arkumare kumaro na rayar jojo on tabi
2: yawa tasa de
3: kulliya ne are sakare yawo tasa
2: tasa la ko zo gullum
3: yadda are kostuma
2: yawa kos dai tasa rolo no ma yarusku
3: are yarusku
2: ngala
3: andere na den na ita za to ni biya cost one sai da dai
2: dire
3: are sana je fallara su
2: wallau
3: faltu
2: ngala
3: yawa dai kulliya de na radu fallin yaru fallin man da kiri kuma su lona ma fallin kiri awai yare ke do fallin yaru wa sai
2: yawa
3: ngalo wa warti na rayar lalani abi
2: yawa
3: kadwa yare buru na ran nan biyo solo kuma na ran nan ya wa na ra yar ndiya inde yar uwa de sai tayan wa wannan wannan class le ne ba su ne man
2: ngala masha Allah wuce kasaduro daji tamandoi awadoi

kuma kumbuye ya yi fantina kuruman taman a wagade fantina ngila daji kawro fule ikia nga fule den kuruman goye konyen fule ya di kawro kirino.

0: Gla harimikron tuso tumain tam tam fle adi egonwaro harimikron tuso ande kan jesse nan diagozi daraso nin nan diro foroskrum doni nalefa ya lande do ngana ita gatkikin kru ade ma not ma nasha nalefa sro foroskrum ade chip tawrt napsuna andiro futu doni namshe ada samzen na kru ade ma sande tertib gozana samzen na jemiso do so ndaya aiso katapo gozen broslekin kawo faida be dizen na ade ma futu na misheshi ma doce senata na smaro futu karapka doni na lefaro chiste dinai de bayan dinai de shi na mishe gulzen ma adu jemiso e chondaro la da ma faida sande faida tunza shi ma faida doni na mishe su bayan zina de su kuda ji futu jemiso de faida te na kuro ade ma futu sande chisa hatta loktu lasoro sandia grzi na iklan andiro not ma national lefire sro frascrum aden bayan sudin alanguro ushe kin shiro sro frascrum adiro glazoro broslekin daji kruntun da sai suma fanza wa zemba
1: assalamu alaikum jama'an da umma sun yi abba ali a national lewayen cidayen karabka da kantana kriuteran
0: gla zoro da jihar mikron tuso fanwa karbka doni kantana kriutelan shekedo kuro ade manasha doni na mshesu adu samzeni futuite de kantana da lar Nigeria alan kriutu flutin tanas maron go kirma loktu ningle alane da ji broselkin alan guru nasha moltia a kirma nasha na mshesu samtia rungo jemika da bayan za sadana nasha doni na mishi adusu wanda na sayin amka da mana zain fanime da ji nasha don nan de tertib jiliso ide bros lakin gawi nasha na mishi so ada samtela
1: assalamu alaikum aja ali maskin na foto a wa koroma da yero kala da in kuma ai tertib po a foto na mishi sadia fada ta da wa broman wurde tantan ya da hawa amsa da dai kana digo za a wasu tartibin samte da futu chairman patro isa patro da household ulzen bay household le misalo kampol kamuze diau 20 na mushe diau cin tara da sai un sta mi rosa dia shiro faltin mi un sta na na wala rosa dia shiro faltin so amma futu kamso da sai 20 na mushe da sai rosa dia martin hangal gana za tartib da futu WHO guideline ulzena tartib futu faida te din bay faida te dai magan shi na mushe da cikin da ya sau na da tidi shiro insects that treated net will then already tidin a chemical be amma kam so da illa so din ba amma kam laro illa so din ay illa ko do futu tartib do shi na mushe da faida ta sanyo rosaria awa findi da riro kafiyan sha tarnimin kafiyan da na do in ka san me sha fujin ma kam sai kuma ka wusu sai a ka wusu ayi ma ba sha kafiyan tarnimin awa findi da riya sai da insha Allah suran ga amma tartib bunayyo kurzon tartib ar gamiro gam sur nam sha boni me kam latin da karirim la ay so screen tin la ay reaction so wajin so nan kado kam de so bo ngana wondo kala chi bo so die in kan ne le wonde ka en do wolti wolle ni so ko sa gade an da zam zi nan kado tarji foto gul zina de gayo foita tew
0: glazoro yo ay gulimin na sha jamiso en futu tanas maro nan die tartib da gonwa na mishe so ada jamiso ro samui ya dai wanda jamiso ya jile awala mana gade isa srodoga au bi mana am siyasa dai ngota nas maro loktu siyasa na mishe ada nan karo sam gatuso au bi awala

0: Gelah, uso, uso, uso. Ya jagam su. Firanza, paraskram doni. Nduklawi lan. Kerana tu paraskram nduklawi kerma dia kerana tak berjemu ulu nama darasan kelamita. Fiskus kon nuta uwa pelan si epemilan endrojen. Kuso tanding uwa labaras kusuru jumdi awal lan. Suru kuso tanding lan beji.
1: Abaga na mai dori.
2: Kaya nguro premier.
3: Kaya nguro ganya shidai.
4: Muhammad Kamsulum.
5: Shigawa balaji kaya mai karfuri lodo ma.
0: Gila uso paraskram nduro kishero. Ndulan chinyeno. Baju gawa?
6: Nam?
0: Je kuluru ma chapal.
1: Bana mai.
0: Bana mai do ina chi.
1: Kuru wa ilan te ilan.
0: Yo.
5: Kanuri do zora kanuri ar ma ngala.
0: Yo.
1: Kumbrami
0: na chi. Bana mai do ri. Bana mai do ri.
1: Nam.
0: Kunyi lan chi nyen.
1: Ngala.
0: Kana ngwe ya boto ni men. Tere ya nyero gozu chin. Korkunda men jenno.
1: Na kantilomi she
0: kantilomi amanyin gila korodoni kantilomi ba modum mai dai shi ma koroda suku dai koronzu dio no suro kulo elana no boroya kikijin be yo no boroya ba modum mai boroya kikijin be yo no boroya
1: tamtam
0: girbare mala
1: bare wa gana tara bare mai alama rokuna boro hollare ya dimi akollum buri bumin mal shima kujo
0: tawodo fandewa
1: fa holde borodo bolum lenimia kulo wamda jinde shima
0: a she kiji
1: hollare wa shido ya dimi tamaju ko shido fatoro lenimin mal
0: kabilo zamu ma bana mai duri
5: koli sulta ba ya ce sai koli sanju ko
0: sallu bale boro yak gijare ala barasu bana mai duri sonduna boro dai yadimia fatoro le nimine kiji buri bumi ne kiji no yadimia kor kulo da ne kiji no kamillo bana mai duri zafsa bana mai duri yakaye ngala kamillo bana mai duri yakaye
1: askar wala
0: daji kurfuro ko dayona daban biye yono sha kamse zaksen ma shiro koreiro kangadia daleiro damsaria gultin nono atti dabayono nyima kama buruare
1: koreiro kangadia
0: daleiro damsaria ngai gultin nono atti dabayono alai bor ajilari kurose shiba koroda suke
2: adi shahade dilabia
0: Do you like him, Kri? Tami Shugaba
5: Koroiro kangadia
0: Daloiro damsaria Alaybor ajilari kurose At dabayo
5: Indiari
0: Ayo azale
5: ngasei Koroiro Nungunadi.
0: Koronga sei.
5: Koronga sei.
0: Tama. Ngila ba shuka ba balaka
5: ngila skanyana. Dalaru damsali.
0: Ngila temangana koroda zaptenaro. Koronga sei yono. Ari shuma amse chata zese na wano. Correiro
5: ana ngaza inon ma
0: yo
5: dan noje
0: yo kare dan no zone
5: kana ben dere la ni ro ben dio
0: kana ro da nda wien kana ro fon wanyo ngila
5: furo ko ni min kana ro
0: a ni ro yemba ni kama ya zamu
5: yo
0: kana ro ai mayen kana ro ai mayen
5: ni kama da ngura nan gnu ya ga wasa
0: gnu num dei da kama mom kollo kan beni ni manya gaja yo yaro ya
3: na
0: yawa kin da minje
3: kin indi me
0: kin indi me jinga ba na awai da gam ba na mai dura ta ngila koro ade fal karau mukin nairo no tumutur mana dembe fal karau mukin nairo tumuturum zibe no tumuturum zun mat bulaikana bulayo ganyen shira yo
5: ngoron zarci
0: tika kamero ganyen shira jo jobida
5: manyarak
0: falkarau muktin nairo no manan zai ta mone dai ba mamu kamsalim mushi mum kolumba
4: urma she de
0: nye bulayo
4: bulayo
5: an gari zantanantin na dia
4: falkarau muktin nairo da yin mu ba
0: yo
5: ambiyaro
0: kuya ambiyaro ya ba mai da mun ba
1: awo ba rasha
2: wurin ge sami
0: je o zamni da kana
2: duka jin buksain mangalau
0: duka jin buksain manga kara la vida kara tammu mariama
4: ngala ale
0: tamzina tamzina wishe kaza duro amma tami da karin tura ko duye
5: cha su ka rauda samun lakaljo
0: da yin duro ko yin mamin kamsin
4: nam
0: kun da men jena
4: kun yakimi
0: kun yakimi mana da tumone
4: nam
0: ngiri furo goni miyano alai gaji mai dubu shi ma kwarta suka
4: sirdikalanna ismin
0: sirdikalanna ismin ngila zamnuma sirdikalanna sirdimma
4: ismin sama son
0: fudin jannuma kalanna walti min gayo
4: ngiri ma furo tamma
0: Mamad Kamsin nyuro yakiyena yaro yaro taya trokta ye ba shugaba
5: na'am
0: kanin ko an gumme kin da mije
5: gumme ya shawari jama'a me we kin miyo me wona shi
0: kin miyo me ndu me kin miyo me ne yace
5: shawo ko de
4: kanan da jiri ta jino ko zo gozana da
0: koron de kin miyo me awada nda Gairton. Lusura. Lawa. Tiskunna. Bastan. Basemiam.
4: Basem la basem.
0: Basem.
5: Yo.
0: Basem basem la basem dia gudu.
5: Basem.
4: Basem be.
0: Yo dalle nyu nayo. Yo Aishi basem de.
4: Be basem.
0: Aishi.
5: Basem de. Kam nyasu dina do kamu dupsuna.
0: A shin yo kwa. A shin.
5: Basam. Ya da basam ya.
0: Yo basam.
5: Basam.
0: Yo wa. Basam da aishi.
5: Basam ma de.
0: Mm.
5: Kuma nguron zuta na sai ma be nagana na moye gina zan.
0: She shin.
5: Yo da. Ah.
4: Gala.
5: Yo da al kwa kin ciro.
0: Shi da yikuruma.
5: Yo.
0: Ah.
5: Abi ayi kuro ndo shi sirara ba.
0: Ah. Ndi ta mu ma so shin. Ari ya shi na.
5: Yo da gila.
0: Ari Muhammad Bukar. Mai tarihu ma nan mamure
5: yo yo yo
0: misal nzai cina
5: kam lauda kam lau kullo zai lau wa
0: yo lauda yo lusurin da lusurin cinyo
5: lusur rade
0: eh
5: ya kam made ade harim ne tur har ne lusuran mare shi ma lusur do
0: yo gaya lauda
5: lau rade
0: mm
5: abima kam da tar kam so ku so luna bare da niya
0: mm
5: ha shi sulu barijin man kulon dur kam gare da sitin bawo sambiya e kajim kafe
0: ne gana kasir gare
5: warma ya nufkata
0: gare gare zai
5: gare gare zain klan zai mazu gwajin ba
0: arshimallawo da tiskindo
5: tiskinna re kam do da aslan alairo yawo daraja kam kurai nozi warma ya nungujin bandu soro kama wanze awanduro nozin yanze yanduro nozin de anuma ya kursai mallenge ilmu mange
4: kala rafa da
5: kala rafa da take guljin ba har mata
0: a shanum lauda yaksu
5: aga daga da loud clan zai mazu kamjin baya shi turma daraja kama nozu yin shi tuskin da
4: ilmu amana idan su cirajin baya
5: aha ilmun zaman loud su cirajin baya anum loud asha ya tun zuro
0: yanda bastardo
5: ah bastard non gui
0: yo basa me non
5: ah basa me ari shi non gui basuma basuma non guna
0: basa me non
5: ah basa me bastard non
0: le kam la no zana ga ya ndo ndia ye la nyor folien
5: ah ar kwa nyuma malumo
0: la nyor ndie na ah ya kuma zai ga ya zabsa ya
5: kuma kanuri man sai jiri mamire su kanuri ya jiri kuma yala yala ya duno kanuri
0: ba sai
6: ni ya amma mure sai na ba
4: ngala ngala
6: dai shugabaro indiana
4: ngala
6: waltiya waltiya
4: bana
6: mai zuwa
1: nam na ra ke
6: nam
1: ngo
6: kinda mi
1: dan son dan son
6: mi fafalle sai mi no skun menus kuma gwata kinus kuma gwata kin fa me zakata kin di me zakata
1: ya kuma zakara
6: ya kuma zafti
1: uran da shi uruje
6: koran da kin ya kuma
1: nan
6: malai ali malabdi malaki ali ne kuma na mafaki masu ka
1: ngala
6: kuti sirin gabci yono
1: kuti sirin gabci yono
6: kuti sirin gabci yono
1: wayin da rai sai kokoka wayin ya botsa shat kuti sirin gabci da awala dunan za ku zina ambaltana ana wuro zamu
6: karana ce
1: kana
6: bulayi
2: kuti sirin gabci are kam kulo barezi suna
6: kam kulo barezi suna ta wadu mai mana ne kulo atin dai barezi ba
2: kara ya kulo ekan diya bare
6: yaro ya kuti sirin gabci yaro kuti sirin gabci yaro
3: kam sha'awai zurna awo
6: daye zurna kamariya
2: kamariya
3: awo fal kam awajin kilanji
6: kilanji zurna ayo ti zurna gabcha tami kamsel kuti sirin gabci yon
4: come on toloista
6: shi kamsel kuti sirin gabci yon ba shugaba
5: ah kuti sirin gabcha din no to kakere na koko kuma ne gotsurma
6: koko kuma ne gotsu shigi
5: an shi wayin da ran sa ti sirin gabce kazumbaya rukuna ba
6: ali malam ni malaki arede to
4: ngala da iko rukuna ne ngala da
6: kurturo kulena kana guro premier
2: nam premier
6: kinda meje
2: lar
6: kin lar miya
2: kana
6: kura tare kinda me goni
4: mi wunus kont ti da daji gotsu
6: furra rinjamba dungudo irogul zain nono adu korondwe bakura borfa nai ma malakariri main tarihu mana mamre
2: furra rinjamba
6: furra rinjamba dungudo irogul zain nono
2: duji rogul zain
0: ayro
2: dujiragul zain
6: yo
1: dujiragul na
6: pura rinzamba de ngude irogul zain de dujiragul zain
0: a dujiri a mazarmama ndure
2: dai kau
0: ngura kauwa ngura kau yage bana mai duri
5: shi da ma kau gi ne guza kou
1: ngudo dono pura rinzamba shirogul zain are suro dam ga en kalan dia kaman sanna walla saw saulambe isha biyo karaptsana so buturo so limbar gozu kojin shurofur
0: ai sun
1: sumare gunzan mata shara
0: ya to wadawa mata shila kushi bana mele mata shila to dubaro bakura fa bor fa nay to ngana lokto ala ndia karinjin
5: damga mat kende
0: shi airo gede shuro gulde
1: share ma roli sambara shuro kanuri ai gulzana are dai shi kindare shi biya damga shi mar kuye tada churoma hangal aila mamba ilanduri kuye da gunya so ndugo zana masara isi hata kuyidu sondin ya har awla garla shidi din dangala mbe ya ibala diyaro chidima yeltu shidima za wanjin man
0: awu sirana njim ya ro kwajun ona
1: wuche prisnum ya ro adi shiro adi nankaro shiro furu li zamba njuma
7: wane awuduro ga kany arum waskata rode
0: isi yepte
7: kuyida butkona ya sondin gawuna riyim arum lala de indun nuna suro nchiro adi shumi suro
0: tsara kaya ura re jamba re da jowa
5: dai awu du furra liata nan kadro linzam de
7: datram
5: datram dai shidi isu awu du butkanya sondin ya
0: ratsu
5: da jimba na furo nganza zuna male
0: sai gaya
5: amara da mashi ma nganza
7: chat sai dia
0: ngira ratsu jena dai kuru nduro ko yeno yaro ya nkin da mi jena
3: miomi
0: kin miomi Coronel kin miyumi lar Nigeria dai sainum kambian zai chondo yaro ya
3: kai balai kin
0: ai balai yu
3: kai
0: balai mule yo
3: maka
0: bula maka ne ran sin ne dan gilaro yaro ya independent gu zai mare na sarala
3: No
0: ni mia yo wa kare to ngana nya sumo koje
5: kizu korkor lolo ni nade kanurin dia bulimi
0: kanurin
2: october ya kanurin guni
5: ah ya sa kam lawani
2: sa do kam biro nigeria kolzanama shima peso october do
0: sa
2: 1960
0: sa na kanurin anda
2: sa dun yer larin pirakan
0: kuede
2: kuede
0: ku bolte de kleletin gan ya
2: ayo tamge sha buru
0: kada kai yaro ya fara ya kan tau doni suron da yana kan tau kawo mewe kuede ka fullade sa dun yer larin pirakan allan ladin Nigeria ne num kambe zo muskolar yancho ndo ka ana
2: England ne
0: kara araban da doctor adar da ne kuza adau yo
2: pira kara kan
0: shari aka ku kara da ngira kamzelum
7: nam
0: ngira koye
7: kin arakami
0: kin arakami korande kin arakami awrumaro dane wono mana data mone
7: awrumaro dane
0: awrumaro dane wono
7: kamo Allah kamo da babu kam ge koyin
0: ajab makila wani ruku lata dai kuwa
7: yada bulai kana ba shi gaba rai kana
0: ni ara bulai bi non goyi ba da mai dure a rumaro da ne wono kana
2: a rumaro da ne are biya kamo fallo walawun jiya
0: ni ya kamo a fadma
2: a da shi dan da ne wanda
0: shi dan da ne wanda kamu ba da naro ya kawa ni ba dai mu kam sai ja kwaru kwaru ya ruwa ya a ruma ro da ne wono
3: a non go sha
0: bulayim
3: maka
0: maka ni ra dire yiwa
2: ngila
0: karunturo ko luya da e karunturo ko luya da
2: karasa go su ci zidiya
0: a ruma ro da ne wono karuntun dire ko luya na yawa nduro ko en shiga ba da kai mai
5: na
0: kin da min je
5: Buron kun me milan da mi gongo ya nuri duma angara kun me luko indin me
0: men luko indin me koro ade ali malam dai suka
7: kuma na mamure
0: andiya sandiya yakte yinyono ngon nuaye uro yaksa sada yinyono ade zande kate ndwa ndwa ya dabaya dabaya dabaya ade zande ndwa ndwa ya
5: andia sandia yekte ndie
0: ngonwa ye
5: ngonwa isa euro yekasa de yon bultu aya ndwa guzu
0: bultu nda ndro gulono ashu gaba
5: no gui
0: blaim
5: bula mamiri njuko
0: mamiri noskura ure njio bana mai dure samun bawo anda sanda yakte nyungo nuwa ye uro yaksa sada yiyo no zande kati ya awo indiye nduwa nduwa on
1: sare kamo dondi ya kwanza
0: kamo dondi ya kwanza ye ata yaksa sada yiyo bachu kama aile yaksa sada yiyo ate
1: sare bulai
0: bulai ma kanada
2: kanya bultua
0: kanya bultua kanya bultua yin kana yaro ya ah zande nduwa nduwa ate
3: kama
0: kriya e ngila kurdura ko luyo
5: bultua mur kamsulum
0: kamsulum
7: bultua
0: dala shi
7: no
0: ah kurdura ko luyo nyimo njiba
7: no
0: kurdura ko raskram doni ndukilawe darason kila meetup school school no da uwa felanse e pemilan program dilan kusotwa ne matawa shugaba balai kai ma Muhammad Kamsulima ya ruwaya nguro ngureye ganya arakiya ganyan shida arakadu ara shida da watuna ye dai kana nguro premier bana Maiduguri sandi manjim di haure dilan koronde so ata sandi magana am photo ye dorta chap nopsana kwata magana sero loktur ma duwani yin sa chizan kala lenye tusu loktu gana lalan wulten wultia kuruntu ndi fatiro daji woktu ayen kawaduro kuruntu fulei parahanzi show pamamaya da kirinyo

0: gelah mashallah kruntu fraskram doni ndu klawe ndarason klami tapis kuskun no dawa felanze epemelan kruman dia krenta bademo wolo no masron jumde hawre delan bana mai duriya kana nguro funi me ya ruya nguro ganye shide muhammad kamsil ma kuru ba shuka babalai kayama kautu so lengen no korondie falfalle sandi kuskuza apsana la zapata la kruntu soro koluena daji kwa amdoni fato hidro zola yen super usku faldiyo lar pal usku faldiyo arak super safan duga ya faraskram duro koro akolle na madiya kal aka ndo gumdo ye kal aka ndo mai kun ne nda inda so yana diro kullata ngo kamla gana assalamu alaikum
1: wa alaikum
0: salam na duke la dole
1: ari samare
0: ya dijan gure yin
1: ranan
0: I don't know.
2: I don't know.
0: Bashi kamzana nira ka jela ga kam gade ayero awara gira ila na was
3: fatu ila mane wa fatu sadin no
0: yo moron kamis da fatu ero sadin
3: banko le sadin wa
0: assalamu alaikum nam dukla zawlen
1: bara gumon
0: gana konum da me ya zara gongulon ina ne bom
1: ah mariganari
0: ya zara mariganari ya wanya krinyen
1: I am going to go to the house.
0: Tamo turam do majin no no ruyo sha kuluzu daddau kariro lafsa yayya wono
3: zare tukuta
0: kai kamza da je
3: wa ade da lambo ko ma baya
2: a sha ru no ngwe
0: yaro waya nyiro bulacina ba kamza na je mbe da shi ya fani mina dia ya zara
1: a in fine fine
0: je yaro kai nyiro bulacina
1: Yo kana
0: furime ngo moy kama kwa jela ya no ruyo sha kulunzu da daw kariro lafsa ya ya no
4: ade bia wo futuro kuna re kam juri kulunzu guga ba superi na re bia ko
0: kulunzu la da
4: kulunzu la da ko
0: yo ngaya ya ya zara
1: ha
0: kulunzu la zu ono kana yi kulunzu guga ya sitiyo no
1: Basta la yono.
0: Ah.
1: Basta ri so ndu zafiya.
0: Zamne da.
1: Baskar a baskar bulgan di bili misal kam kazumu da ya bili ya ikon logoro ko sha kam makam ga da yi dika an zu konzin nun tawalan azubirin rozu hatta isi jingin kawo kama zai din din yaro bili da Allah
5: Aisha goni ngala yonda bosa mi do
1: nan
5: bosa mi din da
1: basari basari ya jili da kam shuru a wasariya misal na ta kisha na yin jili Fatoma e kumbula fatu rosuri e busari jinsi skata de ajili ni skata. Kuto asu tingi ka.
4: Asha ko poli sunda.
5: Kolo tamar maguli e.
4: Allah.
5: Gila kalu ni suru zukara.
4: Tufa.
5: Yana aisha ko ni mama. Kamla gari bim ga. Andiro kwenye
4: asiri. Kudi yim kamwa.
5: Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
5: Dubanje.
6: Ngala Umar Habib ngala gombore ya wacin karata ba
5: Umar Habib nya kirnyen ko ro ka ande kimin la ka ande kimin la ka ande zamu
6: danda ka ando de
5: kuti sirin gabci yono
6: ti sirin gabci tam tiran gnu ya sire
5: tam tiran gnu ya ari ti bangala leino nya kana ba
6: danda ku gare
5: awruma ro dane yono
6: a ona kura gurtun godazo
5: kura gursu ngoraza aji
7: a tumai tumane ya shida
8: tumai tumane
5: nda andia sadi yekte yin gonwa euro yek sasa di nda nduwa nduwa da ndeza
6: a ba ba andia ba bultu a kinyeria
5: bultu a kinyeria angegi umar hayo
6: ye da koro indinde
5: yo nda banye uje kaza duro ka ande tamuma
6: yo nga la da koro indinde a kalle Duran kana raha kin riwa da wono kanure riwa da wono
5: riwa da wono
4: riwa
6: riwa da wono
4: riwa da haram mana riwa tuimbau
6: yongala da ya tani yaro ya
9: na'am
6: riwa da wono riwa da wono kanure
9: riwa
5: riwa
6: riwa
5: nuna
8: awdo atin nuna
9: no ngui
5: kana nyiro bulaye umar abin nyo bulaye na
6: Yo dai ka ba shi gaba rai kana
5: Ba shi gaba
7: Nya ongralan bawai Ya om nyi mai zamne
6: Ba shi gaba martine zamne
5: Ah zamin ba Ba shi gaba no zi kiro ba ha hushe no ngui
6: Yo dai a riwa do no kiro yin yai damga ya gozule jin no da kanur yai
5: Yo kiro yin yai damga ya gozule jin ngila hushe kasa do riwa fe
6: Fal ka fal ka kuna kwa
5: Garebiya

0: Masha Allah kurun tu fras kram doni ndu klawi ndara son klami ta fiskus kun da uwa fellan sai FM lokti da chulula gab sana atla da amdi jum hawari lan walti yan sendiro nilan chin yana lokti ba navaro bana mai dure korakan da min jen
1: ndawso gab
0: sa a korun ya da bara su gab sana be ngokin larmia
1: nam
0: kun mien lukot chulon mia
1: da mien chulon de she
0: kun mien lukot chulon mia ishin ne waji lejin ne waji da ayro gultin nun ayro misalata bakura bor fana
1: ishin ne waji
0: lejin ne waji yon
1: lejin ne waji
0: bakura bor fana mai tarihu mana mamude
1: awaran gore kalain ishin ne
0: ishin ne lejin ne ya
1: kokortin yukuro ro wano
2: ishin ne lejin waji yon lejin ne waji yon kana
3: Nam.
1: Tak kana bara ne.
2: Ishin ne waji leji ne waji.
4: To dani hau jara.
5: To dani jara mi ara me.
3: Kusoto.
2: Kusoto. Shi kusoto yi. Yaro ya.
6: Nam.
2: Ishin ne waji leji ne waji.
6: Udu ma ta kusoto da ba gole ne.
2: Ewa, kamse da.
5: Nam.
2: Awala biwa.
5: Bularo.
2: Bularo, ah bularo ki. Shugaba.
4: Ole ta me, kamadu.
2: Kamadu ah kamadu ya bi.
5: Nam
4: kan tu rok tu ba ba ne wa
2: puro kwanya dana
3: nam
2: e wa kan da
3: kan me wuri
2: kan me wuri
0: koron de kan me wuri ko onne koron muhammed bukar mai mamri nuwa kneskiya duwon
3: nuwa kmas
0: kneskiya
3: kneskiya duwon sai kamanza
0: sai kamanza sai kamanza ga
4: kana
0: nuwa an yi biya furarin jambar mai jo furarin jambar mai jo nuwa kneskiya da sai kamanza kamanza ga ari ga zo furo konya ya roya
6: na
0: kanim jin kin da min jin
1: zame ba
0: yo lokto ba zame konyo zame
1: Nangalan
0: sai ba Adam kamin to da Nangalan sai ba yaro ya
6: na
0: kin da min jin
6: ume
0: kin wu me ya dan da ruken zafkata gi koran da kin ume ya dan da shi karan da kin ume karan da kin ume karan da kin ume zafkata
6: dia ume
0: kin dio me
5: zafkata
0: zafti nan kanure nan gummen zangore duk kam karaye ngai guljin nan ayin yarin zo bula modu shima koro da suka
6: nan gummen zangwali
0: zangore duk
5: kam
0: karaye ngai guljin nan ayin yarin zo
6: ah
0: no nyarin din noni miya angla bula yan la kam la ro koyen kam la zabtin biyo
5: ba shuka ba
4: ura non we
0: nye noni miya da kirin turo ko luye ma o bare ro ko luye le za so ro yusa Mamin Kamsalim.
5: Kin arakimi.
0: Kin arakimi. Koran kin arakimi zafsana.
5: Yo. Tulur ku da dai.
0: Kin tulin me. Karimi da ai hurtun zo wono. Muhammad Bukar mai tarihu mana mamure.
5: Karimi?
0: Karimi gultena.
5: Karimi.
0: Karimi dama.
5: Karimi?
0: Ah. Hurtun zin biyo.
5: Ngurti?
0: Mm.
5: Ala riula.
0: Lula eh gurde
4: Lula
0: Karime Lula Karime ngai gulde ne ano ai furtun zo Karimi ngai gulde da ai furtun zo ai anu to ndo no
5: Lula Karime da biya Lula ngai ngudum gurcin yiro sakin duma lai
0: shima
2: shima a wada shiro Karimi gulde be mare
5: yo adai ba shuga bare kana
2: ba
0: shuga ba
4: sura sama nura cham timin da ba zamin ba shari
0: zamin ne ba shuga ba
4: Karimi adu misalo kuren na jiri kama baro son beya yo kwasa baro do tilan trok kari gana jin
0: ba le gona ba ya ta mone
4: kari gana ja dai kari aw namda saudiya kari gana zana mare
5: kari
4: din collection mare dai ti kamarin gai miss belilan sariya kam kelewa
0: kam
4: gaduro kari do kuma shi yawo mare baro de mare dai kam kelewa ro sai kawo zai naro cinza cinza cinza ya
0: chataro sai cija
4: a sha chatar ja
0: kambayro sai na arin lankare
4: Allah kudu kalime da kadio
0: adam abgulzu ba shi gaba karin gumu me
4: yawa bismillah
0: kin da men jin
4: ya butuma she tiro
0: butuma du korombe ba grema tore rozu shina ba grema kwad wa kwaljin ba koronzu kiya koronzu dai main su tare ga su fandiki amma yayi go magana go koronzu falna na lanbe
4: yo dai kwale lamba gonye
0: namba du gonye yonda
4: ah kin men luko wumi gozana wa
0: kin men luko wumi gozana
4: ara men luko dion mi
0: men luko dion mi shego ata
4: men yakin mi
0: men luko yakin mi gwata furarin jamba
4: yo men luko la da men
0: awo gab suna dilan an mana kuma winde korodoni ba grema bila tore koronzo dole nda karamar wura panduki amma korodoni gab suna lan be ngo koro ala bultu isu wono amma ba modin mai da shi da suka ala bultu isu wono
4: koro koro maskine suro kaye yelan luso
0: are are
4: burdum nan karawo ngai gule mba ko bultu mangiyona
0: ngai yono ngai yono atam kamilo koro mas koro koro
4: koro koro maskine lamba u ero so minya takna e kwa
0: ata man nyura ola yen
4: nyura shi fanwa ya
0: nyura ola yen mojima ah shi ba shi gabaru ya kien dai kamsin kan da chukuro ya aruwe ya chukuro kana zafi bana mai dure zafi ngaya dai tuma ngana na la ronyan a lokacin da zo ruba baro chazina somden ka som moduro a wodo ne kolle na made dani za zamnye chinyo a wa konye na lambe andiya sandiya yakti yakteye ngo nuwa ye uro yaksasade ya nono za arima kodo siro gulzono
5: ngodo alima kono
4: ngodo alima koro ngodo
0: ngodo be ya shima shima kusiro kuzuko no airo kwa saizoro shade ya yaktai
4: akairuma
0: ne shuro yaksei
4: amma anga reserve time fa dira gulguna har kirda ya ndima za miya sondo
0: yo ichin ne waji lejin ne waji de kasudu won ba ba kura bor fa ne
4: da fudda
0: kasudu
4: dai kwa walga guluma mar dai karo sun yuron buksin jin ne ayro a karo jin ne ayro kamu fallu karo yuron buksin jin ne ayro
0: shi ma sam
4: sai kam dio yuron karo sun sadarin zarin mangala won
5: wannan da karo buksin
4: jin ne ayi
0: she zamena kanure nan gum men zongori duk kam karaye guduna she nyari be nyari duk kuru loktu gonye
4: kuru are
2: dai kuti sirin gabci yono she koko fure gotsu won awo numa ro dane de kam kwanzo ngus kana nja chi
5: baya wato
2: na tori are she
5: alhamdulillah ma ba fato
2: awo numa ro dane are kam kwanzo ngus kana nja chi wono
4: injala
2: ayo gele kolle awo kolle na bat
4: mangana ah kasa da mungala
2: ma kasa da sai kafa kwa selebo da sana da kuro kwen sombe de ayo ba shugaba su sondo dai council yaka ya ruwa ya da mana ifa saka na so dai bana mai duri ya ko sondo
5: ba shugaba su
2: ade fulada
0: shugaba kalau a kulu gudun kun shan zuro ku kuna mai
4: ni buru har kulu ya mana zari
0: tayda nyana diro askin yana lokto mago zu lokto da gonu faras kram dore isu wa duro da jesu su am doni faraskrom doro kororo za tuzana somo ngulo kutinde de boroche zina sanyiro askinu nyena daji gapsuna ndi dia suru nilewa ina nkiru no wasalam.

0: ndiokla fun na soro nan karum gile kusku kirmaye do na shaje miso idan kazido ne sandiya moye ba so alin bijuwan karam mbiyara wallan ma aisuka kwai miya je miso sandiya ka sassa muin badin aula furtidin beya aitin lamur shima adata ta nartin lefa tawakkata to ndu kaman de so afutin ne klalal La radio for each side of the Cameroon, Niger, Nigeria, and Quintanin Palpolo, Loktia, Lamarishima, Ada, Dalirian. Narini, Lardu, Nigeria, Alam, Barineam. Sawa, in today, Lardu, Isaacel, Luma, Modiator, Naso, Jemidoni, Lardu, Nigeria, Ada, Soro, Chinzaya, Panzina. Kala, Ayadi, Sande, Jemidoni, Do Hazana, Albin, Zursari, Do Hazana, Masu, Adam. Isaro, Corona, Tunza, Adia, Klalang. Sandiya watu su arif leza nya awbi sarana wa musko indiza sandiya samusu yin lepa ila napsan ya klan goja wa shokala sana ma ada kurinium.
1: Adro shol ba biya nduya ya ala napnelewa andiro sarikawai. Kamdu biya wulti lejiya wulti ishiya ala andiro napnelewa ya sarikawai. Puro ala ashirada kse. Kawai shimawai. Kasa sana ma na amso. Dalila usikinada yole num karari na mmea ikuma idimi. Dole numa surobula ya izmi ya ana amma nyakal lo naptiri. Shima nyora hero. Tinda awari nduya ya awu shimawada awu herre ero asizana kaduro. Adama kawai. Adama rayo.
2: Gubernur desa leisa ya salam jenadin. Andiye nguye karayi. Kamdu wanwa. Lega ya ega. Andiye ta ero riye mbao. Yeye ero riye mbao gubernur gujana. Andiye nga ugumna ya awamana ya naran karayi. Jama soda wanjimbe. Si dunia wanjaya ya dunjarana. Kamada rara amse isa charana gulikia. Katuka mukana. Wera gulikia katuka mjana. Amma kam kirmusulim charana de. Kwalja halja kwalja asa nemina. Andiye asa nemina ichidi. Dauro dawe na naruhun. Daki naptu kilewa ya de kamdeko so jana namjirma. Sebono wala isa namja.
3: Tere ko jan napse ma ya napse ndu mahar ka ya dai mama napse ma sima ma amma ba angal samgwa sima diyo na e kam la ga ma ila yan ji cha na la ba ji cha na la krami cha na sai anya la ka sace hari la ka sace la ka sace ba
1: adu shol ba bi andu ya ala ni lewa ni ra sari kawai kam du bi awol tileji ya awol ti shi ya ala andu ra ni lewa sari kawai puro ala ashira da kse kawai shi ma utrimi kasa sana mana amso dalila usikinada dole num karar nan ne kuma idimi dole num masrobula ism ya na amma nya kallo luktri shima nyara hero tinda war ndu yayi aw shima daw herre ro asizana kadro
0: ngla rami krentu ne so arishima bayendo ne chi jamila dudone ni

ai kama za su ta da ina fun kaliya na san sarwaljin research la di percentage da mowa mobile da niro range na kanokta da angulin ba amman dole surudin wajin amman alhamdulillah kin da namba za ka isana da kore na ta lefai da rumiya modu manguo aw dalila suka kadangai duro wallono kin tilo mi amsa do cin gwamna ya amsa da subsusero ngo awajin ar ala andoro kurunzu suna kurunzu dufal sai garin yo isho namyo bi namyo ande sama ande sama yaki dia na kaido bi ada ande dunan de daz ndaso ya gonu mamare da am da bula indu so dai sai garin yana so gauta da musamman zoro bana zuna yi numgunza so e kufalli indiri chairman bajin ba kamla ai kasasi so kamla kwaso karunzun kawo ala ganazi so roba ya wajin ba amma musamman ka percentage ma wa kwalemiya fitul rufiya koro wala kalangin awa zunya fitul guna kamla ala nan karo koljo kamla aus option zuba asunuma na kamla kuriyan da ne kon geru ke wanye dai andura wa dugo zana da isu wajin su ayro samma dalila kadan be dalila do suka amsa kasa sana da sai manguwo raradan dalil do suka kasa tubaye da yake kawo do walta inda maro awa ka da gwamnati da sirin dawo jama'a sodin isu ya jiri namnu isoro and stakeholders community sai engaging sana kaman bula masala an sala sairo already gulzana amari isai kanedi gono sai amode katerin mai am shi sai am bula yare ai wulimi ai biya sai mana sai rangata o kam don yiro kutu sadudo are kama namne gul are shagaru namne sai nyimanya rasada o so sai am isana die awa gul ngana yiro gul ngana are samma camping ka isa ino sai ro gulu yenye anguza so sorobula

0: ayro wal jia e daji amshuma ma da daji sha karangano kollo numni ndo gana kaziya daji amshuma ma da gana la sha sirinum gana custom gana dawa ma ngulao a kanda do re ni fulutin na kara ay gultiya amade sai nguza so tupsa daji woltana blaso koro sha ru en no lanza e daji ne zaman bu yaza so barazen no kullo soro ne za ci da zanna kara daji zamara da kanda do ande ru en gana fulutin na kara chili broi dieni a sero gana la rinyena amma dai amadin sero nala runzan sero gana zia runzan gana nafsana mangulawo ay gultiya sai nguro tupsa so la walta isara lamara da fulutuna mangulawo dai kame kuma ala koyen lamara da ndor kaskeze
1: on ve que sa baisse par la grâce de Dieu.
2: Ngila ushe kasar rukaya jugudu larudoni kemarun ya bayan kadaci jami anan andi olin muma klasan di kasasa au bingai tugultina ma jami yanzu tariu da wahazana masu ara atidin latidin baylan sandiya kasasa mko indiza sandiya samunya la kwa miya yanga ita aru wajin na karai aisuka kilalan bayan kadak rintina nana niya kwa lardu Nigeria adu luksiria nana niya professor Adam Muhammad Ajiria da zandiya itagat kena nana niya sandiya laman naptin nefesu ada kambatua ndifara jami adi makulunza tari udo hazana masu ada suruhusu atidiga diga psina yala nkita usua lipsina notunza kurula marashima adi en zandiya itagat kena kila lamarashima adi shakurunza mfutu chije mi salam fanze awa falla india sauki ta usalub sensoi adi klalan ai tirka jishma da kaltin ai sole mashuwal shima ada kwami e barukun dora da psa gozan da ita gatkena Allah jawo gultuna ma ada karno irot mangana
3: in sirtari warin isan suwarin mana bin sai jami sai mu ba yar kazi shima ai de kwami yayi jami sir ma sai samu in ba kurundan
4: futu kurundelan jama sosai juzai awo dindiri ga wani bayyana da yi a washin ma'ar gai sai yin kanan za a isa da yi a neptun yana biya nizar jama'a da gagayen a fasal biji fasal shi borno kanan da gwamnati borno da ya fasal ta samu ya gina sunan biji sai ya samu wurtsalar kim soriya sai ya soja yaro hatsayin su jari sai ya sabta sauti da nuna bari a wata baro wajen allan da sai ya kamfura da ya sauti da kamfura sai ya gana zaya malma allam gatan biji futu do amna shan lifayin biji amna sha saida kamnum mom sai yayi laila rurunum so jama'a da sai ko tartib am ade ngalo no zanan biji ko am kuma nilefan da kalanza dudinta kama anza samma awa janna nutun nilefalan sai ya hanga gana da sai audin biji kuru atman ngurunu na shi ibada na sai ko zai amna sai wadan da su auto su kurmal mun biji kursualan awado kuma ilmun zamanin ma musamman ma tare an zai fasalin wani sai ya bijik akai kurta a wata yin sun biji so har ta a washi ma da daure actin dur har amla nan da tana
3: gile awo ngo na sha jami su da sai ya awo injuzan yin sai mu ko in za su munan ma gile kazirin dan karasan bisoro mi community su ya sun dai butu was da link la jami su da sai mu ko in za su mun sai sai din kin manzar sai do hasan so da klakil jami su do sai din bawo ru
4: a a wato awaz na kuma football bari na dai shi awo kida su da gudanar am tartib to gwamnati da fasal to isim sa moye san masarina ko da ne zan shi ba kuma a wato tajirwa surulan gana ga yimnan barzanar awo said so gwamnati de sai wa bana bana sirin dan zai sai faiz jama surun surun ga gawo nafsa wanda a wanda karaya ma wata wata ina ka zuwa sai gana la awala ga sanya la so ngai sa allum da sanya la fultan da so au zarla sanya ya so ala so akai gwamnati da sidiya dai am ngai alamana sai zalum tana fandan dal dal gwamnati sai au akai kar hamu so au sai fa ta so sidi amma bukaram tutuna isa sai sun so har amma au da kuma gutuna shi kam ade da fandan au da jaman matuna jaman awan ma gawarar ma gawura tunar wadudunma shi gwamnati da aiso fulfulun da sun dira mahuncin ba sai dai a wala sun jama'a da dai gurun zara da zaya misali in ci ba sai aka zai jin biro da ma dai sai ruwa hola kirkin laza seronan jisai a angurun zalan kazi azbiti mbiji dulin zaso kama andaso a odondi dondi za na sikon saya kurun ya duna kuru au kaziya anan faro armar da sero dai ritari la form za botkun au za dai na dai gumnati isa sero gana la sai auro mura tanar sutu botkun da ranga zana a au nala gana la buni zina ngorodo da kunnula litina da transformer la da sero kantina la rol na sero budi na
2: sa ka ruwan me sero sere
4: amma ar jama'a budo nusku min da manusku au sero kar hamme sai amma sai kuma tara shi kuma tipsa isa na made hutu kurum na din yimna an bari sai isa wam zai so al mujama sor kiji da banzai
2: wuri wam
4: zai wam tare alaman nan gode an yi yarwa an yi shi nan ma gwangwe fundena gwangwe fundena
2: kalanda sai da mako zanar fulle
4: a kalanda sai mako zanar fulle da shawara arshi magana da dai jama su dona da an shi host community sai da
2: kuma gwamnati murarin biya su su dani amma moyo moyo gul sai lokaci gulluma ma aro sulha ma ta din
4: ya kuma auro samma shi kita da kuma nuskun zurma awa do di fara gwamnati kasar rusai da dawo jama'ar yiko din inya zina sura na kazi ya la mijiruru na amde do kuma bayingi kitaw do dimne da isa asu za ka sai sai do isa nai futudo jama'a do gawe sero fletine sai allamtine sai do jama'a kuma host committee naftana de kana risata dulu do amada samo sura daran gagawo naftan naftine ne fa ngaza da dalil zuri adi da tilo do ma duna wariya droja isi jaman der knap tun lafa so din ba jaman a wani kan mai kanta guja a wasu mal kutu da ha da kan tam da shagawnu da tam tamar nan ne
2: ngila harami krintu ne so na do ne professor Adam Muhammad Ajrif jami'a do ne lar krebor ne an zande ka da ita gaskiya krino kula la mado ne jami sois wat nzurtari do hazana masara tudini an bela bayalan awa ka da so mzufane na nare ne muradin bena sha gwamnati lan she hangal zakala su sanji ne awo kutu sanji otinna ma ale shi malon za cittawa na sha sanji nzurtari waye delan awa falla india do ne amdu mako zana awo bi awa la falla halla fule zai masaru waza shi tivalin tokkol zainab tin lefai dipti ma fandin sanat mangala lamur shi ma ale taida Neptune lefa inde su ada tawassu fori ci sadi an buroma ko suna rokan bata fande nun nan lankwanan da fajar rangi su su sawayin ci da larda da fori ci sare taske murni tarlar Nigerian kunta ne nan da fara scrum tamtam ma ada da wannan ita gaskiya na rom wannan da sai lokacin da ku ya ka dura clear to sinyo ma assalam
5: fara scrum da wale ar
6: zen
5: Alhaji Ali, no iroida gasol.

0: Masha Allah, Angela Zorongla, Harami, Crentun, this one, the Rasan Clamita Fiscun, Uskunota, Ua, Felans, Dun FM, Crenuina, Karanga, Dunny Proscrams, Olia, the Crenuelan. At that idea, you will wear money, can ya boot in the Falfal Loganin. Not in a Harami, Crentun, this one, and ye look to the Ungo Isugana Zuna, Lankaray, Ben Nandra, Casarata, or Gumguno, Jimmy Degobson, at this one, Dagasak, or in Zagumtura, Assalamu Alaikum, Duman Agenda, and Diabo. Bala yanzu shi ma da kamsuna kuro harami karantun da so bonu ya kondo daga na hammo ngila fantin barawol ja karantun da so da fan zain ba andiya odo ne martin ma ada fande krin ne ba assalamu alaikum duma na jinda andiya bo
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam duma na jinda andiya bo
1: masalan kirin ya po ne
0: ngila ba masanya krin ne kiliwa silai para scrum zole tumangana
1: krin ne a karin yana tayi dangin share sunan muna karin yi zawo ne wanda ku zoro lokin ne dai ko boto zuwa ne daga nan lokin bara shi wanda ku zuwa
0: gana la mashi wallahi wallahi
1: a jire wa kai afi alhamdulillah dalin zai wato son da ta alhamdulillah ne dai fa ni an kuro ha sai to dai kirma maron yan haurin fantin tana yi zan da dai zoro da mura da kijin da fanya
0: ingila
1: hoga da bi yo dai sai zo ne kirma da dai na masa dai san ma haur kama za da fan zai dai karo za ka jiji an dai nan mina ma yiza an yana sanan ai karu ne kiji aka yi na Allah ya gila ro Allah godan yo biya insha Allah ka tarja kuma ma isa Allah da kiji su lero wajin su da
0: lalle ngala Allah an dani da fara ci ngala askane na tai da ne ni ro ba mun sa kribri rok to magonam an dia bonam kare magam turo sura first cream dine zo le sam taman an dia kurno zi mama wo sun da rasu ne ita ga sin adan assalamu alaikum duma na jin
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi ba na mata shiwari kidin dimit manajin
0: ngala ba na masanya krinin
2: angela putto din zuma maram dala una lan kala kilena ma fuskan rafarka liaro kasha sa a kuru na dora kijin zu pangana radio crimson dia su kai da zu kijin zu pangana da kamsor kauling gila kijin zu lu usaya sapkiya dai karaya ware dai hangal da allan spato ro girtu isu adya saya klewa neme
0: ai bayan zaka lan radio lankrin zan yi din
2: a wadin

0: bwe ndana kamto so yanga ipi kuleza ndara maro gaga so yakulo ndo kuleza pana karo dai tamtam za nupte mbe yo ku sanyam dero lo no ma kamdu ai halzo ya sha ingeji ndimi awolade kulutin yo dai gwamnati ruwa ya sa sanya dun kwalzi so ya ingeji awola sanya ila sule alalat ndena lewa kavirche
1: ami ya hayi ya kayum gala zoro te da ne nyuro askune na bana masalok tum mafandim andia bonum kawri magam turo naptin de fayri shima audune murari tinaro assalamu alaikum duk ladiwallen
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi umar habib ngoro gambore
1: ya ngala umar habib ya karinen
2: gala da para te asima gunin ma ba ala burniya bulaja kama ba ne dile wa ite
1: amin
2: sai da shi kana mai ala tsudo ne a tsudo adine martin na rokaro ga falla tsana da wanda
1: amin
2: ko sai da ne kama ra tara na tsana an da kirmin da sai ala karun da kan jima ne kullu samma da sai ya na falle da ma kada wasle ne sanan da kama ran go fallan zandiya da ka tuna ne na biyan ko ma shi fallan sare ne muamala da afi ma auren hayewa ba yes kai da yammar san da sai ya san masa kira sai da su kure ne da sunne tabbinda da rasu kira su da su
1: amin summa amin gila zauro umar habib tayi da ne a screen and loktuma fandi man dio kauri magum tunan karo assalamu alaikum duma na jinda an dia bo
3: wa alaikum salam ba ngoro ga bare manajin
1: ngila ba ya krinin
3: are alhamdulillah zauro ala ba screen yana tumado ai tumanya na are dai tawace alamaran bai
1: masha Allah futimin
3: dai dirin lokti tare da Dr. Akuye da International Peace Day Allah da ya faida ce an ne nile fara gurur yallar da ndiyaro zama maro hutu yaya na boda gundana dai wallahi an mari biya cin na doye diwali are ka tana are tun ya are tun ya are ala bara to ka tsaya tana kada dai da je kula ku na dai ai kuma an den bai kullum kin shar zauro a wasu malo bana su rika mai dine dai farastram kultuna bi kai lalin kamla zauro bayan sirnan dai hutu malama so sai abuwa da kin daro ta ka audo ai adin no tin daro sa biro ta kana ma are wanda tun za ka kasa za zauro bayan sirnan are dai ki sai sai malama so anda ka kulza gana la audo ai buron asutu done sirnan ma are dai asutu shi ma are zauro maro kalarin bayan marada zana tin daro ga ya insha Allah wala kwanda inda ma
1: aso kuma na shakir ma san da rotelan malmai botu so sero na siyasa sanin aran gawo sai salam zanan ya goza koza adan ganzanin
3: adi ma do sauro muhimmi a ware san gawo san da salam zanan ya botu kotiya da jibba kam da adin je ya sama da jibba kinin ga je ya sama san da bana tana an da lardu da bana tana sauro malma so kalama kinin da ta ya wurin ilmoro furtiran buron kwalzar ya shi gade a wadana ma harfin jiro bayanza durana da sarar kira za mu malama saurin na wallahi ma insha Allah ya da gaskiya na makon da
1: ngila ba ka wudu ne waya mu da yazmino ta na so shi first cream zo lalla awlado ne yin asuni mai asuni mama biya saudu ne shi first cream da raso ne ta ga sin zo lalladin
3: to da maro asun ga irin ta asun nan dai da yindo su kana da ta rijalar da arun wazana har induso rondo redena sunda kamma na redena kala kamma ce mara redena ma soja en mara redena ma doye bara done kama faras karam jolle fato na rasa da kaljinna lan kamso dama so wanda ku tala ai cin zuka ga maradin gugul jinne na tun dilewa ai marad tana a she kamso ka rungan herra dro laiso wanda ya do sandiano ne dar da kam kada ka rungan lardo do her ma biya sarana amma duron zuba na haftuye bare su ku juri faraskaram jiri a takaltin faton da rasan ya Allah kam kara dama so wando sai tsira ne san da karin yan mana gallo gallo an kalan kalar magun sai so kam jiri a dama so wando ya Allah dudo sai da her gurbe
1: ngira sai da ne ya askinena
3: a ranya da
1: ranya kun amin summa amin ngo kuru amso ga sasan da kaurin zagum turo mazan ya kaddal assalamu alaikum duk ladiwallen
4: mamu da mai da ngaran nan jami
1: ngila mu da mai da ya karin ne
4: yero akranye ikranye hada darasanye amma sene awal amma ne ma tukuni kunduwe shakkan gedar kokoni kunduwe kunware asene amdora kara dira asene sai amma soro
1: ari ya ture bread barwa wallan ok so for scrum da krintini awada asu tine sawin
4: ah shi ma so kero amma ko daran da fa kuma da yake mu zane sat zane ran da amma ya sat
1: amiya hayya kayum amin summa amin
4: ala anga wai kwa sama ba kwa zina ala kamande ala kamande ala tuwa njia ala isumu
1: amin sumu amin kada askani na teda ni nyua mwadu maidae ndoktu maafandim andia bwana mkawari magumturo kalakala kutu dani furasikra mzawo lindara suwani ndio itaga sinye adila na jihara mikro ntu ndi songo loktu ndi andia musko hapsi na karabono mganyro olo na marano moti ya kalada ataroha gumgu imin diwa doni waya mana ndara suwani sambisoro na ndi kanu ya au bin kaja nandiye kaurindo afulfolo gumguye adiela bono kala da taro nandiye kaurindo agumguno kaurindo doktu gutina ma adisambrino salamu alaikum hello
5: alaikum salamu ya wakimu
1: kile wa sile nduma na jinda andi hapo
5: abe sangu robu la vini
1: ngele aje isan ya krinin
5: awa
1: ji zoro da ala da ala ala amin suma amin shilan asun ma biya fara scrum zo le ade sawin amin suma amin arma odone mati note da ne yo askrena loktu ma fandin bonum kawrim tim ya gumguma ya kalkal loktu da ne fara scrum din da rasun ne ndo ita ka sima adilan kishana ndi son dan karongo kishana folde ma kudu son diga ndi gab sina de bono kawri ndo gumguno son zuri naptin ne fa ando ando ana son muraditina ni le fara fondo de shima audu ne san bisro matino da dane brum sadi alla ku samiyo man kalan ni de kladen kata pagoti na kara ala ne fa de ne matin ma ada andi uchi assalamu alaikum hello wa alaikum salam duma na jinda ndiye bo nya krinin ndu
5: ana di zara tikin fayin ana na tiye
1: amin sum amin sum pro salakin fane yi
5: kaltum gora na ni
1: kaltum gora zajire
5: london london
1: okay london ne ngala zauro ya kaltum glek srofra scrum zo le ala aula kurno tuma biya au bi ilmun zafin dumai
5: ilmu ya tayi dan yi fadin a kurmu tukuna nguro fara wallahi
1: ana shaimin
5: ala alquran na'am
1: na shaimin
5: na sharone da amri qurai amma da gauri da patana da su ku gauri ku dinga fanya ana san motar na tuni ya fashe
1: amin suma amin ngila ya kaltum taida ne yo askrinina loktum mafandim andia bonum kawri man jirnu mai suku bonu ya nan dia kala da taro first cream Allah andio bayan do gumguno assalamu alaikum duma na jinta andia bo
6: wa alaikum salam ali muhammadu no ma na jin
1: ngila ali muhammadu no ma ya krinin
6: ila first cream zawalle no ma nanui
1: nam
6: naptin le wa ila kalan zirtari wain
1: sama kallata
6: ah wudu sai soro a wugulmin da a kulluma na naki a wulti kenan naki kudi shi gwamnati yanzu tariwa arro nan kamma ce sandiro darajan su hafsuna akairo amdone lezaban nasari amdone sandin tariwa ne lezaban nasari sandiya atarza la ganyiro sari la kindaram zabar sadin la sanyan zaya yaksa a wazana jero gwamnati hangal na role yanzu adu da audu ne sai soro a gulin da
1: tuma ngana gwamnati ya she su din nakara son yayi kuru kalkal lokta da nan gwamnati ya nya karan zina waljin
6: kuma an go a wafal gulin da bisan lo kuma har da tare zir tari war musamman no sandiro na kuriza korza sandiya musamman no rozana har sandiro alwashi ogina zana amma amdo ne ku sandiya awade isu awozu sandiya kindaram za yaka awlar awoza sayo kutu awada wazina da falma awla sandiro musamman no ginata aw biya sandiro gwamnati kin taulan arzuin mala falma ba dia
1: tumangana da kaurim arsu ma gwamnati rusu kuruna kuru nafsi lamar shi ma da shim kawo ya lansurin no
6: sai soro awoda ne gulin da sandin malam makalan za ya tamiya naptin rewaye aku sandiro tire a wala za yo sandi amtudu ma da yero da kladin gwamnati sandiya sawartu zuriya ar da yawo awo mana kullin ngira kaliwan
1: amin suma amin kila sai dan yenyo askrinina loktum ma gonum andiya bonum kauri ma njirnu ma ila tumangana botu falgoye ma nan dia fajiranin sounzide lokte ba is halza sinadi suka adata idai kalkal loktu Allah ndara sunni nan ti past marolish mada kwalzina nan dia bonu kawrin dogum goy assalamu
7: alaikum
1: wa alaikum salam numara jin
7: kuma da Fatima Umar manen gura gangamaren
1: ngala Fatima Umar ya krinen
7: Program da kuma iske kawku ya urkutun ngulle lantawa a wai zuma nan gyara kun da so kalsani maro nan gwi
1: a da bari Allah ya kawo dia sadiya alaman nan satulu ratas dia bone kawrim don ne kutun ngulle da gumgwe ne first cream zawon le arkrini min na karamta na sunaptin da fai kilalan
7: ngila ne alalla din don nan tin ya bashir rasulu
1: amin ya hayu ya qayyum gila tai da ne yo askina amin summa amin gila harami karantu da so kawri don ne Fatima Umar Allah dira ram don ne botun do so gotai ado kishi sawun zire lokci hal za sun na di suku kuma ngana sau don ne da rasu ne ndio minti fi akari ne ndirun do rokol zina kawri da falfal lagum kuyi aritai da zina ndia kurno zino sawun zide kawri cin do ne ndie hatunan karo Mintifia kuronga wadone fraskram shima ada akrenuwa ilan adema. Mintifia kagabsina maada botundo so ada agono. Susu injini adone konya hapsina aro. Une ndio fraskram shima ada adawaringi. Kala data aro nendio itagat kikina aro. Wane ndia se loktundia puya. Kaduro kile wantusinyewu. Harami karintundia so wandine ndia kanjese gozi. Imtala wa ade makuru. Imlamisa aro nendio. Faraskram shima Allah nan dio faraskram ma ita gatki ya kirni wannan da sai lokacin da fuya ma assala
8: alhadi durin yayin da kariba wannan da ya durin ya

0: fiyaro shuro sa mentiro na nya me wanza na fiyaro chulu la sayro sautana karun garman wallahi fiyaro duro boata chollo jinno boata chollo jin diye su ko konnu fiyaro duro gana sai jitta fiyaro duro fisi wai chollo do kolzo jana konnu argoja tiro gana sai
1: bate
0: yo kam adam gara kama ndawuli awo batti batti awo chimma ya kururo sande ida lenam taraka mardimi tada me goni me ngawro gna min dawro gna min ciro ikami ne dei yo monjin ba delin zuru tada mo gna tu kuru awo duni
2: darason
0: dadi nabtu kame surin ba fald ngo awari taraka margna jim jiriya ikalo taraka mara chuno tum yo ngirino no ma loktu kururo na mumi lana mum baro tada am ismu ko kam layar sokurino no ma bu ya sayen ma samma so ya sayo taraka mayan kal taraka ken kal taraka ke gi ai lambiyin kullum ya imlan tara me isu sukurin taraka anam sukurun ya tara ya mana isu kati ataro sukurin dia suka kiltiyo ande samma son awa tara kriyo nguro minno fobotoni minno durni minno kam aw atta tara kam maro sidin fanimiya martine hukumar hurmani tara so da namyo ande samma son kiltiyo tara so da putu mayeno andam nyaw wonde tarakam ma jokkuno nyende jokkuno tarakam mayde in islamically wutin man kalkal gi human nature ayini hi wutin yai kalkal gi tada zamd putunye kan mai karimin ada yoro tarakam ma yai karimin da shima islami a usra na ko shima a wallar din dia constitution dia a kasar suna
1: dire gela zor karantin ta magana a wado ne bayano a jirhati masu rumauduwa da ada an diya gawo ya kura da ma karantin a wasu makaru yin karantin da man diya beji da jin da loktuwar kalkanin sandiya yi karantin diwar bayan mana da afirmiya da sandiya faskam don rufta wani kawalin za a wuyin suru da titin sandiya bayan za a jirhaturo diwar bayan mana da shi masu bur usku fal diyau la'ar fal usku fal diyau a raska sabur a wuyin sabur la'ar sabur fal u diyau indi sabar lahar araska diyo ko kamla assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: ala ga jama'a don daru da kariya sale
1: alhamdulillah kariya sale
3: ngala umar ai kai hadir kara sale
1: ngala umar abi ushe kan shiro bal adro
3: ngala nya ko so ta mon yaro ushe gun ngala ko so ko kariya sale ka kariya sale kala to
1: amin ya rabbi amin ya rabbi
3: na shado ne kuma bayan dosu da nan ga da tara kama tara da asamin sunan jokuna ti tsira da bayan sunan yo ya la so ba la so tara kan zar man jokuna bayan din da kama da kullu ne yo a shi kan man jokuna yin da kama da dai biyo san diya ne
1: gai
0: biyo san diya
3: yo pandemin kuma tara a ta tulur usko uwa a kullum tuwa liya a kwene sabuna ndo fatura wancin tada kana niya yende ba yende na kata shi tada da jiri man su ne lolo ne ra awa madu sa da sori ba ko kuma ya ne guzura ide kuma har Allah an ja jiri sai kwada kuma da jiri pandemic ko sai kai din sai dawan kin zura awa zura su din ne a ce su din ne tada zan mun tikara zura ma tsara na wale zuku za awa lara walduro so so kon zo su sanya su din babu amma da a ne pandemic an da ja ada a wurin nan na shakka nuri a indiyan kandilin ana kuka o kada sa tulura so a fitul ya bane fatar wani sun yi a yi yawan mazi a kuru na shaɗo ne kure a ɗin suna na harima na ta sa kirar lenin kiran tishiya a montar lenin ta monte ba kira ba ma ku ba a ɗin sai na kata tira kafin ta yasanin da na kata a ɗin harin a wala gwani na za a yi tudu na a wala ɗin kira so ba ma dodiya amma kiran da ya ma na harin a ɗin ya kwa zanen yan bau da arbiya su kuma wanzu ne wannan ma da kuma ya mare ba ko kuma ya mare a tudi ne durin da na ro na zuni wade ko na ma jin ya durin da kullu ya fasar sai sai ma ko za a wala har wanda an dima ganin su ya kalan zan wade sai an dira ganin sai sai ganin zan na zuni gara ala an da bana qur'an da samu qur'an da
1: amin ya rabbi amin ya rabbi gala amin ya rabbi yaro an da askan
0: ya kare sai amma shi yayi ma kalti ya wada an da samu san diyana kayin duso a wugul zana da su makaru yan kirnzu tada da sandi shi es lum le zai yaso a wasor matir yaso a waso da solu sandi mamaza na hafsani
1: jira assalamu alaikum
4: wala gaji
1: ade inda do kliya
4: ala ni inda do kliya
1: kliya selede
4: barka alhamdulillah
1: masha Allah du fande
4: o annal rumala tariye
1: kala bari ushe kan shuru anda foras kamala ngami no tawandiya
4: a dai da kana hoye da kana kladi

0: sondin ba shi ma aure ne gulzina do manan zida ya sarama wala kai
1: manan har ala duro a biya suraskaram da biya narin biya kan shara fi ata ya biya wayinin din tina ma mangala balle narin gras ka din dai dai sai ar hujjan zuro lo no biya hujjan za wuri a gongai
0: amma uda ade ro turuko sau namnu murumiya da ke lolar Najeriya ye awo ya nyila liya sadin dia
1: sai da zama da har kuma Najeriya zamdo ne kuma a wasan ma da gaskiya a ta zo da auzuna ma yin dun waya awo ya laliya sanan ya amla an diye Najeriya re a fi waya laliya sai sa da sai ga shi tana mama ko zuna da man
0: na
1: amma da gaskiya yin da man
0: a
1: mango kuruku yasa awo azuna da saka wuda awo mana da man ngoi kuma amma wa kirin zan da gasa ya awo bayan sai da man ngoi dan waya an gano zaura ya laliya sanan kwarin zaro kuna gurin rango ko awo azuna
0: ngila zaura da je Umar Habibin yaro askirin yana lakto agonum bonum kurade ma a nye bayanum da yimayen awo indi fal lar Najeriya da ke lon Zambe da ke Leno zana kana sarkilan zan chawondo awdo ne kazala kazada lanzaya gulzina da shima a paraskram da ke baktiye gini gusoye da bationo assalamu alaikum
2: wa alaikum
0: ndaro ta kliya masha Allah nduma na jinda nan da aboni min
2: Bamadu
0: Damboa Rote. Bamadu Damboa Rote. Aye, paraskaram dake lebom.
2: Are, awa, umare, abibu ya ilutu, maraguna na wana wani tautu.
0: Aye, tautu. Zawaldu, kamgatu, madu Damboa Rote. Najwani ya mare rangna moltu mandi aboni mina. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum.
0: Naam dar to kliya
3: kliya sai tere da ta kala abor ko chungro usman to kuma na panta jama raje
0: ngila abor ko chungro usman te tumangana bayanna ka dafa numa
3: are fangana Nigeria re pesa aula ya la sin tuma da ro amasudi cha aula kasar sanna tumani raje kuma yum Madagascar zuna cha cha so dzu ya dro baksa cha aula sanin tuma de be amma patwa isa karuba utara Nigeria ma Africa lan nashoro mana budin de falso kala kama Morocco la tulina da wurin Nigeria shi kala amma isa fato isa awaya ina la sadin ba kamar gaskiya ga nan gura kasha kamar wa sai ko dana kun ga ingra dar ma Nigeria ne ai ma sai ma ba karu ba sai la
0: yo de ke lo lar da wazala namnum rumia na do ne sande biske de ke le boxer ma da rumia tai da zu awal yan yila la sadin kuma misalin de ke ma do ne shi karabka do ne awai karabka do ne Atlantico Madrid ke awado ne ma ngawe wa kozinan awado ne boxina Madrid tumangina rumama a jamnimin kuru awado ne lar Nigeria ya sandia gini bisawa boxina Madrid nya a japcin rumia tumangina zon dr kamgatu sonya yi a ngo zon lai Walter and ya bozuna assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: na muje kan jero paraskaram da kellero
4: aywa bala yari modu goyi mana jin kula mai nake
0: ngila modu goyi mai noke paraskaram da kellebo
4: paraskaram da kellero nan ngana kala Africa afcon nan mana
0: Naam qualification afcon kuma ya baktin wadana kalarin nan da ya karaye.
4: Ah kalarin karaye yo Nigeria da zau amma wanga wai sai ro gulgina 2-0 zau na da kokolita na kokolita din yoko. Nigeria do Madagascar e Portland isu andia 1-0 zuna do rinde ya kokolita ya biyo ko. Nigeria en duri na mu ya Madagascar wuni. Aina karowai gini bisoro leya 1-0 egi har 3-0 martuno ndan lulingere uno kutu nafraliye nalan kamte nero bolbopin ayo wazu Nigeria re sero sero
0: chere
4: ayo wazu Nigeria re ayo spike li sero sero
0: diyalan putu sandinaro biske del boxen ama fato lan biske fato yero waljia lan yero waljia naam
4: duno sunna ya mabala yari ko zuna putu kam kama shin za kamtin nero ardiyan na farade matan kan karsarin amma su fa igin lo dia kullum lerde karo

0: Mazu?
1: Pour sélection je suis un gars au donné parce que je suis un gars comme brouillé de l'un des légendes mana de dire ma
0: ama wende au pedro au pedro wazi wazina de walt nero wazi dia
1: ah yo da wende da ibaya ba suna riga suru tarwa lagi su de yana ene halanda kuma ro shikalan zai shida kormiya madrid ga hangal zai suru nau ene halanda ma
0: dunyuro gulzu kurundan pangam
1: Elin Haaland bi alaman zai fa she da wata karnon zudin Madrid da ma wurin hangal zai she gozana do
0: Ngila zaura da dinyaro askirnya na Umar Habib Nguro Gambore da zai harami karantu jami indidiya boza kuro Elin Haaland Real Madrid gro leje asand hatashi karabkan zu Manchester City da kwaljin rowallo no ma Assalamu alaikum
2: Assalamualaikum salam balai modu goyi manajin mai nake
0: na modu goyi mai nake ngala nya kiryan tuma ngana bayan na fanuma
2: ah bayan fanana Elin Haaland karab kai masha sandina ta ba karab ka kunan za shi masha sandin na tarar kuna ma zan nai ayi sai Barcelona amso Madrid unsa ilemin za
0: karab kai kungana do
2: karab kai yayi karab karo kuna Man City da Magin da Aduziya shi ma karab farca sande
0: amma adina dakkelelan ni kuro min karab karo le zai dakkel da bakta sande
2: karab kai ma we sanna sun ngona ba karab kado wurin zare shi ma sande
0: nya a sun gana ma Manchester City zan nafsu kawai lai
2: kuna za kuma Ronaldo so Messi so Barcelona so Madrid so nan nafkara na kuna role ara shi Elin Haaland kuna majin dogin ya karfa sha sandana rogin gol box sha sandu wuri majin
0: kwanya asungana Saudi Arabia zinyom ngala da zinyoro askir yana a nye doctor gonum bonum kurade ma a bayanum da yuma yan awadu shi ma awado ne bayan zina do shi wono wande Barcelona role zi wande Real Madrid role zi Awado ne shi Elin Haaland adina dono leja sanduna ma da shi ma na done wuriya karab karo ne wurin za yo gile karab ka ladu wurin za ba amma so ne wurin guwa suna adu da jittiman yilan hatta misal tuna Cristiano Ronaldo so Messi so nallar da done lezana do daji adi yayi plezina da shi yayi cijiya wande Spella au Italy la au Germany de la rolezi lardo ne kawun guka zuka su wandin maduro leze da kyanzu box arshi ma awdo ne gultuna
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
3: amir ya yanguro shakare
0: ngila mohammed ya yanguro shakare to ngana bayan kada fanuma
3: fangana ngawa na kultan wari da madrid
0: ngila Elin Haaland ndaro leje asand a karabka kawun guwa ro da leje asand da
3: ande karabka ndiri Real Madrid ke jama wanyine
0: sha wanwa
3: ya wa wanyana dan ai suka gullumiya
0: na'am nya kirinyan
3: shi zam kallan zahalan gulluman ba wanda da tamara da Real Madrid kinya da bakin do ya shi kawai suru lar karla la mo ya shi lar magin ya ba ma sitir ma wanda da zanare
0: kuma Cristiano Ronaldo Elin Haaland na falkar ne Madrid go ishin sa nda so karnimin
3: wallahi sai yar goyin
0: ai dalin mo
3: dan ai wa zanare
0: na'am
3: Haaland kallan zam shiru min de shi kuma sai dinin mayo dara mayo dara dana
0: amma ma na so mayo da awdo ne ramado fandimin baro miya dole wani ma gullumin da fandimin miya
3: awu adura don mi sa buron konna za kan gidan sha manyana re tashi wannan andero isi zubari zi don ni kuma man city din wan rayim da zu ba bolle ma da zu rawtin kwaye kulofa so asu wannan mala walau ba sanalla walau ma madrid ma jinore ba kulofa dun da ko dana kuma re
0: sai ma dai sha maza shigi de shi din murada done Manchester City ya sha kwaljiya sha kwalti ya cijiya do karab kai ya sha maza ya lejin wono
3: ah fari mi a guzuna da shi
0: na'am
3: shi sha Man City da kwaljin na waljar Man Barcelona ya Real Madrid kai indin followation kai ya guzuna
0: suro karab ka done sha murada zana dinna
3: yo ngai guzuna suro karab ka da sha murada zana ngai guzuna ya cin din ya guzuna kuma sai ma sha maza ya
0: ade amma nya mbe na
3: yo ba ah dan sasa kunu zaka nyi zara sha manyana san isirin dan zai yalle zai biya ingiran da Italy daga kawai
0: amma yo da shikenan ai suka spendro ganzu wani ma da ai wazu wanda labas wani ro lezu nero wala ci la
3: ah dan ni le bala le gare Madrid dro gonin jarin yake anumaya champion league de madrid gidoro gonum chari me kala ande samo tun shim tumani yar kamar tumani yawa gi bawo tama gonyana kala wanya ne
0: ngila lokta e legend mare nyiro askrinyana a lokta gonum bonum kurade ma bayanum dai ma tumangana harame karuntu faraskram done da kele kruna karawon dara son mita fiskos kunu da walan assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi
0: ngila zo umar habib nya krinyan
2: sai mun goye na kunguna da lazu na kunguna da lazu shi kunguna da mun kunzun ba sai dole na ne nan studio bi ma za ka yi a kunguna ka yi amma za sai
0: kai amma sai ya kunguna da sarana da ya
2: kai amma sai su ma da inde kam tsuna inde ma ya kunguna inde su din ba wai
0: na'am
2: iya na sarana na ne nan studio ma zan ga ima na ne nan kunguna sabta ga ima za ai nan zan ba ku ai ma sun to wallahi
0: na'am
2: sai su ka shi ibrahim abis ma yin doni na harin ba su nuna da zunari wanda duk ban na tiya buron bon zangira lajiya sai shi kama a elin halan kirta ta romin kuruwa ne ba su nuna da yawa a cikin marasa a wajen babon zuban na
0: ciki yawon goyi
2: yamma da ke mara kero ma shi mabon zangira
0: zuwa goyi fal madrid ga madrid da ma ya sha wazan a sanadin da kurin ya sha rama fulenimin
2: a wasu kina da shi kama elin halan da wani sha a man city da ya sha kwaljin ma kwaljiya sanarin allan da manu zuban na hannu ta sha sa matanarin kero
0: yo madrid ruwan zugul zai na
2: ruwan biya kam sha majiya ya shi nuna
0: adi ya yi gulzi kuro na ya sha wani ma falle wani kuma real madrid ku falle adi
2: ya wani can gatsar da su da kwallada ma hannu da ma sha wani da man city da sha

0: nyari kanuri adi nindro itagatina kara ndarason yala gidi lat Nigeria ilan kurntu daji naptunda sayo kusota nyimartawa napkata fras kamshumada itagaturo kusota ndesa ndima ba shetima maidu shetima bangalan notina makuru adima ya ramatu Mustafa uso uso kinshoro
1: na leya wishe
0: nasha Allah nda ningli
1: Alhamdulillah kamande dare man and
0: the
1: tailor
0: the karun gena
2: na buru da yanya na da kuma da alhamdulillah
0: gada ana ndro ningin yama ci
1: alar askrin
0: yana adi au askrai
1: askrin yana
0: gala masha Allah har me kruntunde da ji andiya kayo surface kam don yari kanuri Allah gala zoro kishana kama ndandro zai guzu islara ba Shetima.
2: And that's also Gwenye Ishena.
0: Baya Shetima?
1: No. Come to Fato Kamara Isha. Ngru dia Isha si yondoma sandi niya.
0: Iyo.
1: Awulangai tulum tadana rehimin lae. Sandiro tulum ginani min lae.
0: Ngila zoro. Adi kruntu deso du zeyimai se asiti.
1: Aha. Sandia zeyimai se.
0: Ngila zoro. Daji mgo di afroskram de nyari kanuri awondika nyarambe.
2: Aka ya.
0: Surodlan burotulan awbi amdekurai awakada suro awa adoni nyaria leznama. Lai suro kenangandilan kermaruri nakara.
1: Nangai.
0: Kuru adimata na so shi nyari so timi so dun lanza de letrum buye lanza letrum
1: dina
0: ade kuru nganganye no wallo no ma andia te da zbanajin suru kinangande lan
1: insha Allah
0: ngila masha Allah
2: ade
0: wasima
1: na'am
0: nya krinyen
1: ada jiwa krinin wallo no ma zaman de krintu ne do salama alaikum
0: alaikum assalam
1: ngawlan zaman da tai da zujina from choro am zaman da yari am lambe am mai ram ganjin shari'a ngai gullen da ya lanzin bai
0: zaman kure din
1: a am da shirin za dawo client su luna ran ganjin zaro isana
2: Allahu akbar
1: baye je gure da ma kan zawo ya mane kure sono zai ya dabba yaye je kan me yaye je ayaye je gure bi adama hal zawo da yajina da from choro na dabba karai da samma so da anu daji bla so gurnum am bla gurnum krodo ma sanya rogo za da
2: Allahu akbar
1: dai bla do le zen girzen bla da zari wajab bla do le za kan video duwa za zariya shi duwa za darna ma da video zariya wajab shi video gabsuna re dai kumalon za yoksa kuru wajab video duwa zaya da zariya video rogo za da kumalo a hukumalon za yokta goza da zan bla ya son kan fisku fisku zari
2: Allah
0: bashi ma ta am bla da madajin
1: nan bla da zina lale dabba karai ma da no biya ade sedin kala gidina biya frat lezen bla lezen na son kan wopsa kan video buru hawlan zariya wajab video kil den
2: ade
1: da wajab video da zariya da kajirin zale den buna yakubu na indi dubdo falla yakubu la nan bla yin ne sedin da jingai do no bla la ro le ara bilari ci injiye kumruwa sha del karanga sha kumruwa del karanga bilaro da jeli adana sudu kumbe kumbo ajili kure am koron godo zan beji koron za yoksa le daya alaro alaro fataliro da zan tudiro da zan tudiye kuje tare zurzuri manguru kumbe sumbuli no guzen mare nguru za sumbuli ya koron za roge na daya bilan za roksa radi
2: adai
1: taran za gana sanda jejin beji dai tara da surin do bulade nan bulade da daji video website do ara surun la kun buwan zan man beji tada da ausudin na ma anno zai bari ya bulale zanci zalle zan kuma fanci zana fari di kwara da zan da di kwara yanzu so ba yanzu so sama so alal misan no ya gulloko wani am kala gidina le zan ne kala gidina le zan ala ma fanci ala bari di kwara le zan di kwara le za ware sadin da wa wara wala
0: ya kala gidina ci ada bula falin ci za bula
1: falin ko sai na da an mi alan na da ndaraman hawar ya dun ba ndaraman dirini mai soja an za furmaro da yombe kapsanya sate da ji tara da koron zambe da am kuran za kama kama ga psana da sorzu ni kuma kala koradero wa feruya kaya feruya wa kengeruya kawa jin da koror wa bulandero sarin bulandero lengi am bulandero gulnge dinaro tamin ba mana mari shawari ta dai da sama nuye da mana maringala da jisa ta korodo yin koro maskina Nigeria kariya nguso koro kamsiri ayiman lemin zaba da ji koro are sauru tada da soro kala korodin zat kayo firza firza koro ken timbi korodi ro fitada da dubsa da biya korodi na bune yoksa lero saku ya lene bula ron da yoksa koron darman da zin bakshin bakshin bakshin bakshin bakshin wazi dina bal tech

0: Садик Быкар не завидорино, где она завидорино, где кнара мин завидорино, и полеза камана не завай, амбудуманя нумкама не завайдинда.
1: Masha Allah harami kruntun dit malam biji kana la tusin shinar na tunda ya sanyo sana kan indime rofas kam shima da goye
2: yawa na'am daji daji kumurto de uru kamugulluwama daji dawarin be yon dawarin be a dawarin be nda awa bulan zari chiku maduye maran za inje len buni kinta so maran za inje kasuye so samma su chi kasuye chi inje ninga nazana daji nadro ngule sammo ngule samnuya marangale ye bulin tando ga wajin narbi amarangale ye kora kora kora are tanduya dian gana no wande injiro ikui maraka andi andi bulai mariye samma chi injiye dingana no dai zoma waramia samma mararo kolluno mara bulin ro kolluno dai yandi lenye chi injiye din namnya amdu yese duruya andi samma maraka andi dogaya marangale ye dai sai yiza tamyama darmalle zamba da marar inje kapsiya da sai yayi zini oi amma na amdi jire mana amdi kalkal a arima dio biya moskwa ma buji tondo so biya moskwa mara tondo so biya am bulai rashida muko kambuya so samazo la angle kamne kudi la angle gone kudi la biya woni mara kura kura kura biya da ya goje na bret sarande cinjerin fiara
3: tabci
2: daji wazina ribiya biya kin shen zarbiya burbur alma feddu isan ne da rubutu sori godiya amdi isan cinjin da rubutu so sa cinjin zar da isa sandi samman maran zaro kamba kamba bada da dai dai sai isa cesa amdu ba marar ta muna dai sai marar duzan zonna zai dai mara gina da ro tamu dai mara an ma mara ba usarina da an ma karman na rasalli ada a wurma dai marar injiro duza tamu dai su am da duzan da dau burmiro liara mara da sama kap kono ngale yedo awa ngale chama kap tin mara mara ngale da sama kap kor dau burmilarin mara da kap su sama so injiro fita sa ya lordo dai shitara na su du kumbiye duro bara du dubsa mai bulan da hikima duro mai larje sar dai lardan nabtun dile wa chondo alshima cicitimi ndio
1: ngula masha Allah ba shatima la masha Allah shi ade yonde ne shi tara da zundo amare
2: ah zundo
3: zundo am undo taira zuma gulle
2: an ma am kuraya da ne tadarun ni wonde kamurun mi kalima cinziye duru ni ara
3: ade gaidama
1: wonde tara nam runumi
2: wonde tara nam runumi mana jinma manan zidi kirnimya manan zidi mana tada ya doro ne amma wanda sharuni minga
1: wanda shabronum kamnimi
2: ah wanda shabronum kamnimi chimza kane wanda gullumi mana yin ma kwalle manan go kamandi yanzu hikima zin sai ambulan za su kawo amla da samma su kawo
1: ni sha tukurma amla don zai falbas magina
2: falma
1: yo am kama bulan zaid tamo zai bulaga dirona
2: bulaga dirona
1: bulafu yoro ko
2: sai bulafu yoro

0: kashi kin tilo mai aukar unyi kuttu zinare amde kurade lamar da asutuba za futu aura karawar gutun za awadi lirda yar Najeriya ringa so rumi ne wallo no ma state do awadi tini so ba statement aw akai samun ga muwazi cha awdu so tarbiya ba nan gutu bala burzin bayan tilo ma dole awdi su kuttu jin ndaman tayawar zana ya bawo ndaman awla kuttu tirna ya bawo kuru namun wuni mama faras karam do suro branching de ADC ya suruwa masu sarwuni tunda ada yi rawar zina da aula ka kalgajin bayar wallo na ma jirin lardudo da yana da nilefa ba do da yana da na mummuni ne cha amde kurado position din da sana it means amde kurado in sai position din da sana da bonum aula ka kalgajin ma bayar wallo na yayi a waru suruwa lima na yanda yoro shi ma ka kallo sau lardudo suruwa nilefa bayan karaide shi ma aula na amde kurabur na yalan tumanyi na
1: gila honorable misallo a wado ne sandiya zortunaye gayan da shi ma sande kazumu doni surodulan su doni kuris kulalar da Najeriya ye su tanama tukuna misallo kuri lar da Najeriya lan Dr. Kano lan shi kazumu doi ngaukuntai au ngaukunta bai da tukwa bodiyete misallo kurumin nim siyasa so ba shingawai so tidin mada shar mada da aisan da gairz
0: a wasu ya gairz na da nunuma ande bornon karaye situation do suron da yana da ande manonye ande yaru duri sinana dole cinye kala fichon da lan mananyen nga okun ta jama miwe matina jama miwe gwamnati do kirmai da hana bola tini wele siyasa dina yo jiri duno dunon siyasa da gonum le tuso aula so do ande san maka na soro sadin ba musamman do kuma jiri gamajin ga hukunta yi sware state take ba Borno oligi Borno iko da ayawar waljin ba chama durin soro mai bu mai kamla nya sirana kamla nya wazina da kamnya wazina da insha Allah yini min
1: amma shi hukuma do ne dare ya da ayo da kazumu do mutadu baski she futu kauri zide estuluna de bayanzu ne dai sandi dai isim clerk za a wado ne hangal songwai su robula idan kun do nya zan au sazana su dalil a dai lan sanja cita misalon ne kurumin adma da dalil waljin ba
0: dalil gani dalil wallo na rollo na ma chaman ah campaign da kati a itirin ba sa ka campaign kacin da galtiya yudla Borno state Allah kare ADC ya ruma
1: a misalon campaign body tunan nan karakuru a wadannan hangal songo amgade gabsuna rosudin ma kundo dai dabkata
0: sura dukkan nan ande kalan da mai ka sanye ande dalilo wazina da ni tara yarwayar wallan ma sami yaular yar gwanin ismiya ai fitna rodimin kirmaro kamboso youth group association no radio channel no ndan lenge nan gai one of the major program do isro political activities ne boye ne shima tarbiya wande audu hangal jama'a sanginde ka sanye ne so na da lardinde dan ne ma na da ko suna bawo audu hangal bina ya ndiro sidi hangal sangoi sidi nan daman bawo so ai so awado you tande da garnyana gonyana linyano churu mo wollo no ma kamaro leza program ma da sandare ndarama kilometer miya maro leza mita miya maro so wi just they what am so dey no za cewa present dey be are ma kawai kuri is allowed it if Borno state down Nigeria din Borno down ba ma are da and down ba amma wuri Borno su Nigeria samar wallo no ma ai war waljin ba ai kuri state dey fiaka narakan suru state fiaka narakan state kare da sakin yo only Borno state consideration zaw
1: ya kare dey ko digin ya kamar san dey dalilo sare
0: kare dey ko dey
1: hangal songo so
0: labari kare dey lete kare dey zutu fite kare dey warti a pd to do ada aukura ido
1: gila honorable karantu faras kram doni balbal jita premier kunin da rason kalami ta fiskus kun nota wa filanzi fm dan faras kram dilan honorable yaudi mabacha yanku sujere kuris majalis doni wakilai hukuma na jere matama jumde haure dilan inde sha san denyen kala lum lokto doni karno au siyasa kala sunlalan daji tanasmaro awa doni karuni mekondo kre bornelan lamar gutuna ma da ayen kara kuru aiso tulturu wajen aitu da lamar da 13 ne kilalan andropena sidina karai dan yi tusu loktu ga na lailan waltiyan waltiya falas kramda gwe kwen.

0: lar da ari gartin zidi kawun nasara isin nasara zu aula isu baditino mai yande kadu ya gayyana karaye sandiro daraja za yana sandiyo no sana andia kaman dia samma dole complex allo boza ginaza ai fal dia aura suran le fa indian shi kan mai yare auro shiro kam gefe falle gulzina shi masudin musamuno au panzanalan sai kan bosoro cika zan amma mai yande kadu yare katendero boza wani so ne a wangan ya diwi wani so a wangan ya diwi a war surul lima 93 idea surul lima 90
1: ya su kuna wallo nan wanda amga da record tun mai ya kadu ya san dai tan muso lamar da sai ma sai amma so karungo
0: yes a war sai misalo kuma bulama surunguron sai kara churo sai indicate zalan complication chonda sorry to say mana mana sudu last week or last 2 weeks fostani yake brandeland baksana bi alama na gangulun lawanti ne postar karzana ko ya evidence muko in dey video muko yan dey photo duli dey rukuna amma just I use my phone direct counselor wonge chirongo aule chinu amma onyi lan mind ndarama gongulo ngandim galu ko zina ba ndarama hangal bulan gongulo ngak ko zina ba ande nda samana arima gawardiyo na arima ndim galu wonde nda photo duma hangal sangil ma nda photo du phone ande bakiyam ba kaando du bakuno ande lenye jama ndeda tia telemon kurin yo audo nuptin lefai da sudin da arin yoro gulukin shi man number 1 audo ruya san da ne kuma aro shiro mana tun yari kalakil uroci uro kanari cin a au shi mana dunudunun lero amma ya karu ya duro mana kin ajayin bai lanin bai bula mai bai ngo andi yari fitina bai kudi duri ci tiburin ni kalakil manye idea suro ne lefai lan siyasa da idea koyan
1: amma misalo kuma tusu kuma yaro au ade da mai ya kadu ya da sadin ba la sadin do ko ay man putu murade tana da tudin ba
0: a to audu non zaire sadin non ma yene idole suron da hinade dole mai ya kadu ya da farwaze lardin diare inda mana shada ko zana ba putu sa ande yu type farwanya bilala fitina da girnya na dai sai ya dole zaro ci za farwaza hangal amdi ya da boza naftini le fai duro hangal za bozin ga wannan le fai ga ya ay ma tudin ba
1: Gila honorable misal lokuma na sha kama jari ya duro ishe ya. Nye kurumin aiti da sandi hukuma jari ya. Tanasmar kare borno ide. Awa kadalan sandi ya zor zor zana nga walan. Misal aisa da sandi ya chidan zada sadin amswe kama asu tudoni. Sandi ya sandi lan faida tana amla aswe se lan faida tana siya saudoni tanasmar nga ruye so duro duno gana. Gnazin sai sai na da aisa da cidan zada lamar doi kuma san dia zortin ma da gayar zain misalo ne
0: aisa da gayar zain adal aukin kilomen din adal don ma shi ne adal ba da shi ma kamar hangal zaro suron da yana duka andiro sudu shi kan mai yana adal gozu shi kan opposition din da yana nim adal gozu ande nim adal gonyo kalan dia korin wallo no ma ai imagine ala tawdu ba la su ni mi kan mai yen nuna mi kam gai mai kaduyen surukur mai den nuna beji ande tala den nuna beji kinin ga da kashi yakrofin yan dero wallo ma jiri man aw mai ande fandiyan ba shi man kin tilo mai zanim adal kin indi mai zu nuyen nono yau kin yakim yanzu zaman beiro nayo kin yakim

0: gilah mashallah karantu faraskram doni balbal jitibir me krun inda rason kilamita fiskus kunno da uwa filanze fm kuma ndia karanta bate mo wallo na ma faraskram doni balbal jitibir me din maududun kilan nan dan din dish ma lokto doni karno sa 2020 lokotu lurin ere class udna da aye anan gam doni comes we loom aw karun zai kindoi da tanasmaro creator nelan lokto doni surakawa adelan adrichitable muse and diwe aw kuma doni teriya creator ne dai star rosna sandia zorzna sandie lokto doni lamaran za siyasa ya setting lan aw doni hangal songwai surobla yero adelan setting nelan aw gultuna ma adel sandie chitable muse dai kasa da banza bayin zane ya yi fatuwa haure ka da ya haurci ma da kuzana tenas maro zawalla don ni mana yi zaman ne su dilan kirmaro kirallan kashi-kashi tun na kara loya kura-kura tenas maro shi hukuma don ni haki adam gane rungisti ya deny amnesty international don kuntin ko farakin darari kribon nui da kuzana duri gultuna ma da loktu ban na ba rokul zai kladilan daji honorable yauji mabacha yankus a hukuma najeri kurisma tama majalis doni wakilai donye isin jimdi ya haure lan napsina aye sendima lamar siyasa ya dakin doma lamar kladilan malatir maati aye inkara kuru aitiri lamar de tatin ndalan telte duwanu daji kladilan andiru ala paras kurupin sidin nakara daji sana ndek ndimelan wangana faraskram madu chita bini miudu kambule mdokto ala nandia karanzen daji kuru lama doni karnu ya siyase ya adelarda Nigeria lan manatino ulo noma chita bini miuso da tamaro ngao lan kwa litimba tanasmaro shi kauri doni hukuma doni karnu ya larda Nigeria tuluna diepa enzina sana firaka amdoni karnu da lum kwa lituma de chita bini miulan kara daji adi epulezina adudoni ni chitabar miwe da ta yi da tsoro lamar siyasa ya dilan kambo da jikirin tun da loktuwa na nan da karin zai mace tabar miwe so duro zau layin sande ta mu faraskram duro kan zawuwa bayan zai sifir usku faldiyau lar fal usku faldiyau a raki sifir au sifir lar sifir fal u diyau indi sifir lar a raki diyau da zo ne ran man da fan dibin saga ya kasar no amdoni zawli matima da gu daji tanas maro a korwado ne suro fara scrum deadline jitibir mi wende doni loktuala fatulan anda krunzen ma so de andiro hababain na sanin ma shima lad Nigeria tanas maro duksul larde de jemi so dro a ha rakt au zad doni sande lum au karunzai putu loktu karunzai lan kam karunzai kartecina sande kurunzalan awajiri so lamar gultuna ma adro tarisa sujen loktroni kamya onzu karunze kindo siyasa da siriya siranalan ayiso sha tension au shangaur collection daji ngo kamla gana assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
0: nam dukla zawlen
1: ma babun sikiya manai bula mamuridan dona uzefa kramita ga turhana rabulero
0: ngila andiya mamri na bom
2: amin ya allah askrin yana
1: are na mare
0: ngila par maudu kurun maya
1: maudu tilatilora na ya karan
0: da ngo kurun diya ma duro ai jama no mu ai so am so da dabcin sandiya lum siyasa karun zai au kuris au alam karun zai ya karti so duro ai teris sudin kurumin zawalum kam gonu babu no titia hukuma na mamare musuka pandemia gaya assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dukla zawalen
1: bodu bukar pumiri gongulan bula mari kalmo e manajin wala rabu lawje tinkero gungna
0: lale andi andan bom gongulan ngina andi bom
1: a gongulan kalmo bula mari mboko
0: ngila misallo kuma aiso nye kurumin chitibrimiu ndeso au amla da Nigeria da tashin sande alam karun zai karturo
1: a shi mai lo dana mu ka chitibrimiu ji ji gongulan rin da
0: koron dedi zamu mire koyaman koron dedi we nye kurumin ayi ci tibirmiu au amdoli lardi Nigeria so dat shin nasha lum alam karun zai karturo au sande nasha karabka siyasa karun zai kandoduro ayi sande ro tarisu sujin
1: ala gura awan kalan kirma ya goro gura man ko da awu gura ko da gura mai ka ko da ka go ala singa re awan gura te lebi
0: wal nya sun gana ro wallo na ma amdoli kala kuri sede dunon za kuri sede lampo ida te de ngawro lamar da collection ngaya
1: are awu nyuma no ma da di kanto
0: awan an dunyo guzu mai no ngana de nyimbi anon ma nyir ma za mu kuma ko ro yokuru min ayte de lamar 13
1: awadu de lamar 13 na da fa fa na rabu a ka ta zara tara ka mi adan de sai ka ara ne lamar da zo la
0: ngila askrinyan ayso modu bukar nguro gongbulon nye la bula gongbulon nye nyura askrinyana
1: la awano zana rarwa
0: ngila modu bukar nyura askrinyana gongbulon nye nandia bono
2: ngila zomara askrinyana shiro
0: sifiru sufal diwula arfal usku fal diw araka sifir wakam lagade assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam babunu tijani kwenda
0: naam nduke la zaule
1: Isa Musa mana jingo idan garin gawo kota sela
0: Isa Musa gwaidam gare kurumin aita risu surin amso de lum sa alam siyasa e karun zairo kortuso au kangayon za bayin tuso duro
1: risu din mare
0: mm
1: ya am mukon zan kirmaya da tana maji
0: mm
1: suri cibiri ne lanza to show na kunguna la
0: mm
1: leno nan gayin a wangayin wajin na da fitna ya san goto am gaiji biyo malje ji rodin adi shi ma tare da suri no
0: nya sunna nya sunna wallo no ma duri cita bi miulan faidatim am so da dunolan au karun zai diyor da tudi shi ma lamar da wanga nam
1: wanga wen ngoron da sakolan lamba hari ya rukuna kamla kamta ni din ba ma zaman a PDP o basan jerin gudulo kam la ta ni tin ba yesu yesu karnan su ci ko ya PDP ra ci ko ga wasu kulle zana ci sha za ka ci uban ka dan bura uban ka za ka ci san shiro kalatu sai ma a ci ma gulzi gurin am gare na ta sai duri duro mana zai ya she ne din ayi a ci ma sai ro gulzi ya ne din yau kiri adama ta shi ma ta re za su
0: ngila nyura askrin yana isa musa ngurai na ndiabo ngurai na ndiabo gwe damgare nyura askrin yana wisha isa musa gwe damgare ngawo kwata se she dalil za fanyena dan go kam gade assalamu alaikum
3: wa alaikum salam bawuno tujani kwaniga
0: na'am dukla zaulen
3: Ahmad Shagoman gurin malariya wakil karabka radio kirintu ya maraji
0: gila Ahmad Shagoman ya kirinyan ne kurumin ai amso da dabcin alam karun zai karti au lum bayantudu
3: wuri kuru ilan klakilba
0: na'am
3: yawa wuri kuru ilan klakilba har shi ma ta yi razin mashi wal sudin don tono so kamaro misalo a wasa wanya kallo karaye do amma kuru son wo alam jami'in gayin ngorikin shi tule ngai sun gorin yo arere su ki dai sai katenden da isu tawaba isu katendo ga da shikenan kaman da karuran duroni yo arere su ki dai taida isu mashual katero ga in kurzon sai amdoni sai nan karo danye na kallaso finyan abi sai nan karo danye na kaman da so maron manati embare sai kuru katen zare kilewa sileidia yo da arede suku da klande kilewa klande kilewa ya chai baro kuruson ayye audoni isu mashual surin katen derin no nyau sai amdoni sai nan karo sai ro yungore yungore ne sai katen zare kilewa sileidia suku wande alam gare gare nan karo isu klande ya yake yi alam gare gare gare ro wallo no yayi amma kuruson no nyau dia ne tirem shi ma tirun du so ra'ayi ka an zai ndai amma rai karun du ronu yayi kal ya waru ma wuka wuri yo
0: ngila askrin yana nyuro Ahmed Shago ma loktu ma gwanin prescribe da botro botu yak goyena honorable
2: na'am
0: botu yak da shi botu man de buroide modu bor gongulon ye au dalil loro china da shi ma
2: jire
0: a alam siyasai doni tanasmar clacker maid dunun zalan faida ta shi ma amsa da kullum a karu zai diro ta risa sujin nono kurun zalan
2: jire
0: isa musa nguro gwaitam gare a daji citibirin miwu an da so kama da so dilan faida ta na siyasawe amsa da mbutu da shi ma dalilo
2: jire
0: da ya kura mai shako mai amsa da suro jemelan sandi amdoni kor botawni meso da sandi da mai bana sai ya kullu ma karu ne me kandoba misalo dalil ya kasada na da ai gulmin kladen
2: a hokilarin guluki nan be ma kin tulo me shi morugon morugongulan bulamari
0: ma modbo
2: yes morugon gongulan bulamari ma na sana da a wudo gulzina da klasa wallen kirmaro ujerelan contest kin a wa kirmaro bulama murima da mfc la contest din quite all right our shimni ruku irange sharayin ba amma tawaduro gwamnati da power the city ne faida tun siyasa da disruptive city ne tawodo so gultin zimin ma I have no evidence sharayi ba amma cinzin fangana cewa billboard diyar bakti ya kuna wa biya zina ma kwason approval da alias bakti ya maso ni
0: yo ngai kuma shi a wanzu nyanza a wanzu labayin tunan karo
2: billboard sun kusanta zo su tulin siyasa yi sha tulor da fara kwason approval sun dusta wuni
0: yo amari kuma na gwamnati
2: na mana gwamnati ne ma zai kuru tax biya zina wa so awajiri ya recycling wani millions din yayi wani kama mai wani surin so jiri awajiri ya is bar wal zina ma shima an da samar hero dan ai suka gullumiya na aure kuma cigaba su wannan najiri kano su kaduna su a wala sorumin na dai ayyaye dimin ariska bular baracho ndo ariska bular ndo so awfun zai sirin ne ariska bular titinu wajin ne rangin alam party melan campaignin uskun misal lo kuma state assembly mazan pindi uskun din maybe kamla waya zama rangin fannin ba kamla rangin fannin zama ga hamba so kam the party min ne bular dan ga wuro collection ma ai faida ga wazin da tiyar kawai alam kake da gima budu ada oborno anga oro kalaksana
0: misalo kuma isa musa audello china titipur miulan faida tana banga siyasa tana
2: smaro
0: amsudan butinsa na misal china har hatta anguro zalan siyasa karno ngawelan wazna misalo ade dalilo waljin
2: dalilo waljin so kuma ron guraro le nimiya kamla kuma ron zudi e banafsina jiri problem dollar didin da hana da suku shiro ne ra dufi gwanin miya ngaltema dufi kulan zai so ni kusa ni sinna da shiro wanda ka sanni mu wani a wangai sidin sai da kam du sudi alwala collection da andi a wani lwala diwi ko lo kaddo gonu ya namno da sa zabe su zabe dia su ron dile fa latta mo yau awa kirmai di fondo fondo ba da alai karni mama aw alai sunna do dai dan ada awu imani dan dajin
0: gila honorable abacha yahudi ma abacha yankus ndadda da jira me shi ame shako mai de I'm sorry my bana sarin guduna
2: so awu wazuna
0: ne sanan jumalan kare o alamare karunye siraya irage bayin yin ba am botonye dai wagana
2: gai
0: zai tu
2: kamar umana yana re kamla ndc lan kamar wasrana kamla kamar abgalan wasrana kamla kamar kuru apc klanun wasrana due to I will there fail waro kamna da majin ne nan karo so rayi gare gare re so kam ya kendo le kam indi chamara yanzu tudojin kila kil siyasa la kapo pende 100% no gone lene de sai dai kam do interest do tilo zama mozu kam san mana fali nafsa rayin za siyasa lan tilo jin ba mo jin ba amma wai aure sharin faida cike boyin de amso dai no sa ware kamar I can walk range lenge opposition party na landan ne lenge dai and dia sai andawa tikilewa dia kuturo lenyen kijiro lenyen kanin raisar kanaro lenyen wanda ba citibirin da boyin wanda arimar sai ro hujjar walza siyasa wa andaro siyasar ko jana falin da sana sai ka ci zaro gaba sakai wanda kake zaro problem so ndai musamman team kake an gudai san bi soro sai amso da kin gaimar walza amso da gure tumar walza wanda ka saksa kila kildo nim yana na falin naftede san da yak sin ada awro we sai wuri sai roki
0: nina horor nyura sk nyana karatu faraskram dilan a kila lock to the karnosa 2020 lokotulo rinne re kila suduna lan aye nan gamdo ne kamsu lum a wakar

0: Assalamu alaikum harami krantu so so tusro kudo adima uso andia krantu wa hawara ndara sonni bro salakin kila hawara da gwenye fano. Yungtudu ya lor Nigeria ya adikrimi kila iso ndina sa firak ara kinchips dina yungkura lor Nigeria ya di jamido ni gawardo ya lor di daka uri zina yungkila hawara mbeji. Askra lor Nigeria ya adi enzir sari wakada lor zana kriye adama wain. Askra la do ne kirmai kura lord Nigeria Ebola Ahmed Tinubu ya sadu ni findin luko unni frinum tunturum tamnya zana masu adiye kan tawdo ne October ya kawon zuwar santiro shara kamtin Kamil Hawrai yimla misa kan ta October ya kawon zufalla lord Nigeria adi safira kan arak chips ta kirmai kila adi fandoro Yimshima adiyen kura lardu Nigeria Ebola Ahmed Tinubu ya alama nasa tulur suwayen. Ngawurre lardu Nigeria ada akawuri zina soro video doni minti miyo larin yei tartuna yen. Na shebe na kada sidina alama na nashafandia ari galja kananga zawa ilmu wa nzirifu wa gade gapsina nzae kalan. Sawa nchira ifalmata Muhammad Tihawara lipsina.
1: Shikura lardu Nigeria Ebola Ahmed Tinubu adiye daba inaka da gamsuna lan lamarra razu lardu Nigeria ya kininga jemiya kadega psina li aifal she gulzu kla razu lardu Nigeria ya nzurufo yan
2: 3.5 years later
3: soro sa ya kreta adiye razu lardu Nigeria ya reteda zu kuzuna au grataba sana diyo ma kuzunaro sarana sa adiladin shella kendawya ginya samman sarayto onduna kariaza usadu teda zi nga uzina. Kina nana mde kendawiri, teda zi shien sarayto ndina. Lamar kasu ndi lirda diaye diwalso ndina. Zila hawari ya, karabka nabti kilanza ya, samaso sheda rawal zin. Kintawda pension ya, kila lokjen yen. Lamar ilmu yen, kam duno gana ya, raksa krajin no diena.
2: No income family need not surrender the dream of their education simply because his parents cannot afford the fees.
1: Aye da ro nutuma sai bayin zu ada cura kwa Mustafa Abubakar nutuma na sha siyasa ya guljin din
4: awa mai tawar guljina iye lamar arzin lardi da GDP da haftina kuru a wado ne fol kalado kulzo ne dai ne lewa ba do ne lerin bare da jin bai ma dai lamar doro angalci shi kuma angal da a wado ne cin da kamso dai wahala sasai na a wado shi ma harin ma da foto kaskiya taro kirtir ikode lamar da
1: gle aula brin au aula gade shi gumzuna bewa
4: a wado ne sukular da hujin da ande sama kran da kulle kamso kuma foto da ne tuma gwamnati da shi ma lamar su sasai gulzana ma da shirangi kara arshe suro kauya buri ne din har kwasa kansailan misal so china de
1: futukura lordu ya gulzinalan klafuna kininga jamii lordu na njiria ya ngalawzin sina ama ya itaktima sadu indi vindiluko ya kilan loktu shie kirma ya sondunan kawri adma jamii soro gmzu kurunasha jamien ayma kininga ngalawtie sorry sana
0: ada ima loktu dane lordu na njiria ya ada kilele kirma ya klafundo ya ada sidinien ayye ronga uru lordu na njiria ya ada kilele kumindi ya ada choro ya nkilan chai baro sawa nchira ifalmata Muhammad Tihawara lipsina
1: Balta doni ilordu Nigeria ye musko nasara British yenkilanza sumo hata kirmai kilanzi ya sonduna shidoni independence de gultina adi sao son loktu adi ishia jemi lordu Nigeria ye kilele suwa itagasayin. Gle ayedero kilele adi dao jemi enkara surokre bornoin kishinafel ama shiwka mison temtem zae baina sidina.

0: Karunzo za ta yi jibarin rukun din. A wace a kan Barcelona sinin da ya suke yin ta bollin Joma Karunzo za ta yi lalimi a ne baka lalimi a yi. An galgada mai aduwa jinin Karunzo za ta ma.
1: Kan yi kan ba sa yayi.
0: Shiri kan Barcelona ya ci ba na wanzan wani.
1: Ayo yi su ma kalamun kuma yin da kan ba sa yi ma da shi.
0: A wani kan ma da ke har da su gili yau koma kalari yin ba ta ji hukoma a rangila yin ba wulan ja kalari wuro a duwa jin.

0: Ade, yo kuru kazumu nde kama siya kazumu kande ngai andera chela isurutin maarima. Aupura na kazumu ya zivi soba ngai button zanga ya manera du kwanza du pali yaru yaru kunta ya andera wenu kuna era du njia run na la du ya kama mwen.
1: Ade.
0: Amazuzi arawala na ma du u. Ade kama cha ande kande. Dari amma ya la andera kuchezo.
1: Amin.
0: Ade tam tam dene kaya am India ne kama ari yaru nyera ushe ushe guona ma mama na safari.
2: Ndio. Ushe kasadro daji masaa engineer wa ushe ningela maro daji hara mikrentuso. Ade Umar Habib shi yandi ro taman awa gari a kada yakina dai kam gari ga kaw luxury legend ro
3: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da utkuli andu gaw
3: la sala alhamdulillah wa sun babu ne kitiya manaji
2: babu ne kitiya wose gawro
3: ade faro tan tan kare aka su yana ne rasu ke zo
2: amin babu no
3: na zandin arkumaro na rayar jojo on tabi
2: yawa tasa de
3: kulliya ne ade sakare yawo tasa
2: tasa la ko so gullum
3: ne ade kwastuma
2: yawa kwas dai tasa rolo no ma yarusku
3: ade yarusku
2: ngala
3: ande na de na 2020 biya kwastuma so date
2: dire
3: arsa na de walla rasu
2: walla o
3: faltu
2: gala
3: yawa dai kulliya ne na radu fannin jar'u sabbi man da kiri kuma suluna ma kulli kiri awiyare ke dukan yarwa sabbi
2: yawa
3: galo wa farti na rayar lalani sabbi
2: yawa
3: kadwa yare buru na ran nan biyo solo kuma na ran nan yawa nanara yarniya ne yarwa wa dai
2: ngala mashallah wushe kasaduro daji tamandoi awadoi shikuma kumbu.

0: انا بيقولوا بجد فوق الطبقان زي ما عارف تنيري يو انا كل ما دكتور جاي فكرتين بابا دي ميرا دي بس ما داي ما دا كايا تما كون دي يا كان اما داي كل زي دي دي كابو سيدي ngal ngala e du din din yer ya ko da ma ya e su do ada ma di yer di ne ara ta da
1: ta
0: kenda ko di ta da fa na ni ye di
1: shi nao
0: shi nao di ko di du ko li yer da ri ne al sa di su je ara ta da
1: alhamdulillah ala andi rokko jeda
0: ada
1: gurgun do daga nan kana da ko ne ngala ngala ala kwa ya sa alhamdulillah daji to mai
2: Assalamu
1: alaikum. Muhammad Bukar. Ngala, ushe garo.
2: Ngalo. Ngalo sine borno jare.
1: Don.
2: Yer sine. Ade kuru ai nak mau ai yo mesti masa ade
1: dia merah
2: tu hindi nak kayu
1: du hindi
2: ade
1: bonzo
2: welcome de kata kon ade yo kuna de au ke de tur alama na ya kare de
1: do in arakan arakan
2: do in
1: yo
2: ade awa do kar kuro ku ya fadi ga tara kan gura da ya ana kana ko na ran namba karabka ne ro wani arakan
1: namba karabka ye
2: karabka
1: ayya diol mutam gona
2: kambi
1: namba karab ka dio yawo
2: karab kar ga dio kran ti ko am sur bu ko mana ga ndai
1: jire
2: dalila ndi nam
1: jire
2: ari ari wani karo ye dai woni namba dro yo jara
1: kan yo ma memba radio kran to ye da
2: ah karab kar dio kran ti re namba kar ba ko jara ko dalila ndi kambi ta tan wonde
1: Ah, say my gas say manya I was in Ngala.
2: Yo yo
1: Ngala dai har ga won plan ma har dai say manya dalzen Allah ya sidiya.
2: Nam.
1: Muhammad Bukar Sumo are ya.
2: Are
1: Ngala zoro. Ushe kasa duro dai lokti lezna. Current so daji ha Ngala ushe Muhammad Bukar. Dai ushe sai tusha. Daji karantu su lokci halin su sunna da ya saka daji prescribe taman kariya kasu ya da na lan kasar yin kamar da ya rufsiya lokci fuyen nan diro ishin

0: me kan hawalle shi mabaltare lamisa daji kranza montia badizana kurwade malar dudo niger international burni do ni amela minisa na sha kira zero ay wodra bana manze karab kada infinity note na mari daji zar kasu yesendi zero do burni ni ame dronguro kina sama hawarare daji suro hawande kurailan fanin kamil hawarai daji lardi nigeria lan dulia lar karngaria news kin zero wals ar sanen je sendia zona bladia do ina huta ilan ari sidido al kalaria lan kreno daji bawshedan hawarar mare kaza dalon daji police station komser nafio habib ar daji shatawas ar wayalan karab karo daji dai litris droari yame larawaro baltene kin fiya ke kin tawda september adi sa duin din findilo korakinen chetmalwar mongono hawarar lipsungo fanye
1: Dereredo en kre boche state police komala notuna made waro maze SP Nafiu Habib Dishma me la Robin Adatos ade makuru shenu tajiro majirawa wanje surobula RCCD la taigultuna ma ade imsubda kintaw September ade kanzu finil ko tulurisa adu ni filko arakna la wano surobula dia na huta e bulaga na ifuma na alklere kre boche la gidi lir na jire la dinsina ade makuru kasuromde RCCD la tai sha zurfi mining company la notuna made kazallan zufin la lamrakar yayo ya uzunama Kasim Abdulsalam Dishma tajiro majirawa wanje wazunama ada da riyasar durowar mazu sana SP Nafiu Habib Pegulgin na dunwono imzuma kan ta September dai kan zu fin luko un sa duni filko arakna lankara sa ya kika jire lankunduro duna fi zina da shima sauro ta jirwa majirawa wanje gultuna ma adwazu bula arzi side la tai sudan je kek simburiu amnarin cida zan kadda kuptana do da riyasar kasan zalan suro bula dai langida trassa am usko ya sotolo ade makabla fulna din sha nur konno e girzina mala samma gozali tari bula ka shire fuma na akwai bula mashi krego meruro sa nan gawon suro kan ta September de kan zu finil ko uskun sa duni fil ko arakna lan rita e amla argultuna ma adi sanji sam maso ba uzana roto chosna adi makuru amdo in lar suro majara wanje lamba uzana maso adi sanji ma hamidu alisa fidewa saidu abubakar sa finil ko lara adi ma olije abdurazak sa finil ko una adi sam maso sanji ngoru kre nasarawa ya koge ya sana musa abdullahi sa finil ko lara abdurrahman muazu sa finil ko yakna adi majabra abas sa finil ko jona adi kre bochelan kashuru jos okuse sa finil ko uskun na kre nasarawa ya adema haruna alkali sa anzu fiyaka kre kabe da son kuntens na SP Nafiu Habib Peno kamina amla arba uzana ima adu baya lanza soy goza shitira zana kurukuma aro kila tajiruwa majirawa wanje gultina ma adendere aso ikula shita nasa ya tagasena kashurus tawoda china
0: ngala shetima lawan mungono kwa iman hawar lardu nijire edman namnya da jayas karado ya kirtu operasyon hadinkai ya kida zen masin dine yala gidi lardu nijire ya dina jiko fazirtaru se sendi melu kwa rakan karangai di suro chidaru ya gedede sedin ma alan sarwotu gono daji chidaw gultuna mahali ya mekan fiya ke kentawre September ya alan gozu ha ya mekan tulayi kentawre ya daji Oktober ya saadu indi mfindiru kwa rakan no ganazana alan chodo gono ninye kuzuko hawar adi ya di kwa iman chisawandi chidai shetima lawan mungono ilan kirinye
1: Gergeru en kriwe askraya lagidi lar Najeriya sha notice of fashion hadin kai lan notuna ma dai waru mazu tamdane Captain Muhammad Goni Dishma bayan gultuna ma ada mai laru hauru soro stulu she no soro kinta September dai kan zu fiya clan star kinta October dai kan zu full sadu di filko ara kinalan askra side ya sime ya ade ma kidan zu rufe gari gabsu nan so ay bai na shire lan faida ta alamana karasa dio minti video wa suwa lan nafturam zu tariwa boko haram mai au isu ape baburanza shi nafturam zu tariwa boko haram mai au isu ape baburanza shi India ta wadir sandi miure da kula sa Fuduza, ade makuru karasa u reta suwa ilan. Askirai marasame ilan naturam zitali waidro butir matumza. Alama na tawadir zitali wa musko mbali mea meluko arakine ya lorza. Kare akriwe so ya sabuna. Sakara boima ifuma na gombie kre adamawa ya lagiri lir na ajire la dinsina. Bali mea doi musko zitali wa boko arame au iso apelan sabuna maso ade sendima. Bundu AK-47 ne yaka. Bundu afren ne sendi India. Durum kangia falla. Zara bundu AK-47 ne sendi araka. Ade mabundu afren ne de zara pa. Anzu jero falla son kuntens na ade makuru captain Muhammad Gone Guljin na dunwono zitaliwa muskon bari mai asure na turam askrai gerger kiniyar indin findil kwara kami 226 battalion bulagar kidaida ade ma na turam askrai gerger kiniyar indin fiak luko indin mi 232 battalion bulagar haikre adama hydro butur matum zana do askrai de kana sarta butur da kalza ade ma zitaliwa kadda lorza lanza soy soso sana amma sonya kire gultuna ma allan tawajir askrai ya kai anuskun zairo wolzina ade ma sandido ya zo fanzana maso ade sandi ali tariro sana sana ade makuru she jamiso do longrotuna sambisoro yakina dasa kuru askra ade machi da nzulifa gari gabsu nan so aduro shi tasare tanaswa nashan tariwa muskon bari mai so da kriutu zulifa naptini lefa ya kambati yans tawoda china
0: larde chat lan jeli larda ade kerta farinti sade gabsu na gedi ade da ji yemma kan hawale kan tawne da ji oktobar ade sa duin din findiru kwara kan shi mabaltine lamisa ro da ji

0: natin chilang gora.
1: Yung nanggula rugoro del Piero was the VIA nga nang gulo milonia kwetesi. Trauma ite ida sa siya jami fanzaya siya siya adung dina.
0: Gila mashallah tila yung yung asko
1: dina. Kuruman anta ay siya ang gulo faria ya nang gamaria. Dai biya amina kang panjun no so makikata rong dusoran darub dogul nina ala andoro at the hair race.
0: Ami arabal alamin, thank you so much tila yung yung asko dina. Look to borwali look to Allah albota. Agila zoro harami kirintin deso wande sandu radio deso kwa luye fulei ni beji kwa mison tamtama harami kirintin deso ama sondai disco chilula mbe ingawa disco edu fulei ni ingawa rizaye.